0: So, muna. So, kay wala na kita oras lagi mga palangga, no? Mga kagsuunan ko diri sa Dakpuyans Pagdan o sa lalawigan sa mga lusor kini sa Manungwil. Magpasalamat na lang kaninyo dayon na ato po di paabot ng anto sa atong head of the City Information Office kang Teban Soriano, no? Sa paghatag na ito kay Gayunan na mo apirta diri para nining maunga programa ingon man usab simpre. Masubol sa atong Halangdong Mayor, Honorable City Mayor Samico sa maong kagayunan na gihatag ka na to. So mga palangga, magkita-kita, usap kita sa sunod higayon.
1: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
2: 106.7 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Puyatan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: 106.5 Bell FM. Good morning, good morning. Today's best music. Right here on Bell FM.

0: Sunfold Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sunfold Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawad. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sunfold Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: 106.3. Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady ilang ko. Ang sarap.

0: Virginia.
1: Usan-usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganagyod kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento tsuko kayo, basta kay kada buntag, makainom gyud ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa lipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music
4: Power. The strongest 106.3 Bell FM.

0: This is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3 LFM. Best music.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa Gracia o Kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
1: Point three.

0: Kahit na, Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na itong malikayan. Nga mubati itag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul, Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: May buntag kabalgadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Gipangalanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si kanhi Department of Budget and Management Undersecretary Kim Robert De Leon, isip DBM Chief. Si De Leon ang pinakabata nga sekretary sa ahensya ug sa gabinete ni Marcos. Gipulihan siya, rather niya, si Rolando Toledo, nga temporaryo nga nangulo sa ahensya human sa pag-resign ni kanhi DBM Secretary Amina Pangandaman tunga-tunga sa controversy matud sa budget insertion kalabot sa infrastructure projects. Gikumpirma usab kini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kagahapon Lunes. Si Secretary De Leon na ila sa iyang expertise sa fiscal management, organizational reform o digital transformation. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte, maayong buntag.
1: BBC Daklit, Daklit, Balita, Balita.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sundown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing food mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O sa ka-light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas, o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: 106.3 Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 2026 og ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Og mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: This is amazing variety from the 90s to now.
5: 106.3 Bell FM. Best music.

0: horas, a las 9:30.
1: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
2: Ania si Nanay Susimal Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
3: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko na kuan sa kung sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko wag gyud ko mobiya hantud mo sobra tuig na.
2: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Santon Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik, pasalamat yun kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: Said Health Report.
8: Health Report.
9: Si Mrs. Jean Fuentes adunay hyperthyroidism apan mitumar sa Sad Panyawan Plus. Natabangan!
10: Naamang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng murag permintig, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sad Panyawan Capsule. Hey, karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, 42. Sa kay Mito, Basak sa Nicolas, Cebu City.
9: Ang kaipiktibo, ug Milagroso sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Sad Marketing Incorporated.

very nice, glowing inside because of you. Ayan. Pag ano lang tayo, pag positive lang talaga tayo lagi. Mag-glow tayo. O, oh, diba? Ana lang na, di lang nato ipugos ang atong kaugalingon sa mga butang na dili para nato, sa mga tao nga dili ganahan nato. Kay di man punta kapugos nila. Bisan kita gali, there are people that we really dislike. I don't know. Sometimes, dili lang yung ka-comfortable nila. Diba? Dili lang ka ko anon. So, ingon ana lang, respeto lang sa ilahang mga choices. Respeto lang sa ilang choices because they respect you also. Respect begets respect, diba? So, para mag-glow, pag-love ka sa katao, ilove po na siya todo-todo. Para mag-glow, bisan pagdaghan ka, ikaw ka ng pa-beauty-beauty, diha, mga skincare and all. If you are always worrying, if you are always on the negative side, iligyog ka mag-glow. Og mag-glow, mag-gali, medyo taphaw ra kaayo. So, kalimtan lang na nato. Kalimtan na nato mga negativity karong adlaw. Wala lang, ganahan lang yung kukalimtan nato ng mga negative karong adlaw. Bambot mo. Bitaw, para mag-glow, ganahan mag-yud taga. Kada may itaw mo yung kanga, lahi kayong aura niya karon ay, murag naagi something anirong nahitabo. Or naagi something special. Aning tawhana o aning bayhana ron. Kaya lahi region, nag-glow, super glow. So, dapat ana, yud ta ha. Ana, positive lang good kay... Lama tayo mahimo if the world will decide that this isn't for you. This person isn't for you. This job isn't for you. This promotion isn't for you. Wala tayo mahimo, anak, kay bisan, ano pa ba? Basin, dili pa ta ready. Dili pa ta ready for the responsibilities. That's why. Although sometimes, you question, even kita ma-question ta sa Ginoo, ano man, Lord, nga nagbinutan man ko. Nga ako maning gihaguan, nga nung dili man imo ihatag. Maybe it's not yet the time. You are not ready for the responsibility that goes with it. So, ana lang na siya. So, unsa tong makapag-glow na to, dito ta. Dito na to. Mauna itong pilion. Eh, para pretty po ta pirmi. Handsome po ta pirmi, di ba? 9:44 in the morning.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon, Herbal

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anaa sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anaa sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat palang, panalo na, susarap.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Sanfon Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sanfon Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sanfon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sanfon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. The secret of health.
3: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipakusog paepektibo nga suplemento Sanfon Plus Gold ug Sanfon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
3: Kay balo ka ba nga ang Sanfon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke ug sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties, usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis.

0: tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto. Makatabang ang Santon Plus Gold nga malikayan, kininga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing o stroke, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sundown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sundown. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sundown Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana og Sundown Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Sundown Plus Coffee Mix kamo.
3: Sundown Plus Coffee Mix,
1: the secret of health.
0: Ang Sundown Plus Gold, Sundown Vitamin C, Sundown Plus Coffee Mix, ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.

Tracy Spencer, My First Broken Heart. Ay, nangutaan na. Ganun sa daw ako. Akong first broken heart. My God. So, ito na, pangutaan na ka na. Pangyod mo. Rabong nangutaan na ba? Nga mo, ubus pagbalik ang kuan. Ang presyo sa gasolina, katong sa una. Sa una nga presyo, nga barato na kayo. Para sa rana, ingunan na. Ganun sa akong first broken heart. Dugay na kay tuwi ni nga ko kay numdum og kinsa chareng. Aljan na mukatkat, good morning our friends diha sa Tuburan. Hello Joy and to Divine. Mga friends nato diha sa Dumalinaw as well as our friends diha sa Tigbaw. Good morning yung inyong tanan. Sa tanang mga nagabiyahe sa ato ang mga pasahero, konduktor, driver, tanan-tanan na kana na puy mo react nga kana ra sila gipangreet pirmi hala. Bitaw, salamat guys sa inyong pagpaminaw sa Bell FM. Let's listen to Michael Murphy now. But maybe this time on the Morning Bell.

0: 106.3. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Samsunod siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsika ko, deto, naapod ko'y hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Nanginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good ka kong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Nay, uy, unsa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gyud naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
5: Unsaon kain nato ba? Pagdali diyan ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, may problema, nagganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
5: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, og sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: It's Annabelle on 106.3

0: 106.3. Horas a las 10 y media.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Kabaygana mamahaw matag buntag. Ayaw kabalaka. Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support. Barley grass para detox. Psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3
8: LFM. Best music.

8:35 after 10 in the morning, Win Andrada for you with tamang panahon. Lahat ng mga gusto mong mangyari darating sa tamang panahon. So, you know, just be patient. Just be patient because if you do it in a rush, imuhad yung pugso ng mga butang, masayang ragya po na kay mawa, ragya po na nimo kay dili pa man ka-ready. Dili pa ka-ready sa mga responsibilities of whatever it is that comes along with whatever nga imong gina-wish. Feeling lang nimo kaya, pero once nga naana ang realidad mo abot sa imo ha, makahuna-una kag bugat man di kayo ni. Di man din yung bugat ang akong di pangayo. So, ana lang. Yun ana man daw nga. Ihatag daw sa Ginoo, tanan na itong mga gi-wish sa insaktong panahon. Sa insaktong panahon, nung wala po na ihatag sa atua, meaning, dili dyan na para sa atua. It's not meant for us, kaya na pa'y mas importante o mas labaw pa nga plano ang panahonog ang Ginoo para nato. Diba, Aljo na mukadkad? Good morning, June Mark, Manisan, Marwi G. Bahasa, and to Ace Chavez. This is coming from Aljo na mukadkad. Thank you very much, Aljo. I hope you're okay wherever you are right now. 10:37, Shireen Regis for you. Ang pag-ibig kong ito...

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon, sugdan din sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20-2026, og ang klase magsugod karong June 22-2026. Ang PCC, ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, og mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page, alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Supok na. Kaya supukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa Toluca bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: 106.3.
1: Welcome sa atong programa Giya sa Maayong Panglawas. Hatod ka nato sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang mga sakit. Tungod kay kini, gipakusog na, gipaipiktibo pa. Ug ang kanindot sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga aron mas dali maabsorb sa atong lawas. Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Tabangan ka para limpyuhan ang imong atay, limpyuhan ang imong dugo, ug labi na gyud ang imong colon. Kamusta mo diha? Ug unta naamo sa maayong panlawas ug magtuki-tuki na usab kita karon. Kauban ang yung isa sa Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alquizar. Ug labi na gyud atong pagahisgutan karon kung unsay mahitabo sa atong digestive system kung kita magkaedad na. Pero bago na ato sang sa mga hilig diha magkape, tungod sa pagkape naanay nervous or uban nga problema sa nerves, mas maayo sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga epektibo, ang kape nga naay mangosteen, naay agaricus mushroom og soy beans nga makatawang para ma-bright ang atong mga anak, para mag-function og maayo ang atong utok. Og sa mga nangutana diha kung saan pag-inom ang Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mukaon. Diri na ta sa atong topic sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung ikaw magkaedad na, ang movement sa imuhang esophagus mohinay. O ni hinungdan na kung saan, pag medyo tigulang na, hilig na lang sila mukhaon ka ng mga lugaw no? Para dali na tunlon. No? Tungod kay ang mga nagkaedad na o medyo tigulang na, mauni ang hinungdan nga lisod makatulon o mga gahi. Tungod kay hinay na ang esophagus. O ang lisod pagyod makaigsunan, ang movement sa imuhang kulon mohinay pud. Mauni hinungdan, dili ma-digest o tarong ang imuhang mga kinaon. O mao ni ang hinungdan nga dili ka makalibang og tarong. Mabitan ni sa atong mga klinik ang atong mga pasyente gyud pag naa na edad, constipated or dili makalibang og tarong. Tungod kay ang ilang kulon di ay ni hinay na. Unya makigsunan ang salivary gland o kani bitong ato ang ano mo-produce og laway nga naay enzyme para ma-digest atong ginakaon. Gamay na lang pud iyahang ma-produce niya ang gastric juice sa ating gastrointestinal area nga kailangan na daghan para matunaw ang mga protein o ang atong mga ginakaon kulang na pud kung magkaedad na. Unya ang small intestine nga diha i-absorb ang mga nutrients sa atong mga ginakaon mohinay na pud. Maubitaw na nga usa ka hinungdan nga advice jud sa atong mga eksperto kung nagkaedad na ka. Kung ikaw ay nasa 60s, 50s mga kaigsunan, kailangan na gud nimog supplementation, kailangan na nimog suplemento tungod kay hinay na ang pag-absorb sa mga nutrients og labi na gyud. Di pa gyud ka makalibang og tarong nya. Di pa gyud ka ayo ma-digest ang imong mga ginakaon. Mauna nga pirmi lang puno ang tiyan. Murag na ay pirmi hangin mga kaigsunan. Tungod kay nihinay na ang digestive system. Muna advice sa atong mga eksperto para mukusog ang digestive system. Likayan dyan nimo ang walay mga fiber nga mga pagkaon sama sa tinapay, karne, isda. Muna yung mga walay fiber. Labi na gyud, maglikay na gyud og mga bugnaw. No, sa mga kaigsunan nato na nagkaedad na, tungod kay kinimbugnaw manggun, muna yung grabe mo pahinay sa atong digestive system. Tungod kay ang atong digestive system, hinahangla na siya og init para ma-digest og tarong ang atong ginakaon. Ang problema, humanin mo kaon, mainom mo kagbugnaw, muna hinungdan nga dili ka

kalibang og tarong, pumuhinay ang atong digestive system. Muna mas maayo pag di na ka makalibang og tarong. Firme na bloated ang imong tiyan. Inumi og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Kung kaya ang Santon Plus Gold, taas kayo ang fiber content na makuha nato sa mangosteen, kamunggay, spirulina nga makatabang para mapagawas ang mga hugaw sa atong lawas para dili mahugawan ang ating dugo og dili ta magkasakit. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C para sa epektibo nga kombinasyon.

0: alas 11.
1: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang, panalo na.
2: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
3: Kabagdi kabalgada may buntag. Yan ang BBC Taglit Balita alas 11. Yawag garon sa buhatan sa DTI ang tanang katawahan na nga pahimuslan ang ipahigayon nga registration alang sa Creative Capital Zampin Webinar Series o sa ka-online webinar program aron nga matabangan ang tanang mga creative sa pagpalambo sa upapanalipod sa ilang mga obra o negosyo. Madod pa sa DTI nga ang nasangpit nga karihukan na aron lamang nga mahatagan o gasaktong kaalam ang mga nasangpit aron sab nga dili mausik ang ilang kahago. Nasayran nga ang Zampin Webinar Series ang gilangkuban sa Creative Pricing and Costing, Creative Intellectual Property, Creative Contracts, sa Business Name Registration and BMBE, Taxation for Creatives ug daghan pang uban. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence sa FIMA. Maayong buntag.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
3: 76 isna ang PGC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ika 76 nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 sa Ascenso Convention Center Rotunda Hills Pagadian nga dunay temang 76 years of excellence honoring the past shaping the future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan mao kining mosunod: students and alumni fan run nga magsugod alas 4 ang takna sa kadlawon ang assembly area sa PGC covered court, Zumba motorcade ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center Rotunda Hills Pagadian. PGCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa pigas bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa entero Pagadian nga naapil o naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer o day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic o sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
7: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
6: Para asa na? ang Kakao Rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
0: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. 106.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doro, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pwede nga iyahari ang lawa. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuho. Tagangking salamat, tagadigos na ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Ana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Na ang gamalan o gaybulungan ng Haplas Herbal. Introducing Don't Get Lime Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Don't get lime. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Lime. Product package o sa kabattle sa Don't Get Lime. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Lime. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail. Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: 106.7 Yeah. Check this out.
3: You want to check it?
2: Brand new track from Bell.
3: Uh-huh.
2: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba jis mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee.

0: Lock it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: 106.7.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya dito?
2: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Oo, FDA approved. Tanang baligya nila. Baka sure Jude ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, muinkam pa ka! 106.3

0: Sample Plus Gold.
1: Ako dahil si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo ng epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na akong pag-inom sa Santong Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our path.

0: bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain nagyukuan niya.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na initurok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pud mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

0: lakinta kong nose kapit. Karun, wala na kay, wala na mampun siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Break it down.
1: Horas a las 12 y media.
2: 106.0. Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitahagid akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud buminawon.
4: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
3: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
4: pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
4: So karon giminti na lang mo?
3: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Kapoy nasa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
8: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Carlos.
1: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Ani ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplaster Ball. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pagbaban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghanang naayo tungod sa Target Line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.net.net Balitang.
5: Maayong hapon, kabagting o kabagadas. Aniya na ang daklit balita alas dos. Mukha ba sa Sindo 79 ka mga atleta, coaches o mga opisyalas gikan sa Zamboanga Lasur nga mutambong sa palarong pamansa? Ana kadawat matag usa og 10,000 ka pesos nga allowance isip suporta sa ilang pag-apil sa nasudnong dula nga paghimuon sa Agusan del Sur. Ang maombinasyon nga tabang gituyo aron makatabang sa mga galastuhan sa team ug makabadasig sa moral sa mga atleta samtang ilang girepresentaran ang probinsya sa maong prestigyosong kompetisyon. Nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balita 106.3 FM.
6: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
7: Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. It's 2 PM, ibig sabihin, oras na naman for everyone's favorite afternoon game show. Ang PCSO Lottery Draw is a lucky Tuesday, May 19, 2026. Take a break from your workday and hang out with us muna, Lotto Barkada. Tune in lang po kayo dito sa IBC 13, DATV at sa aming live streaming channels. And together, alamin natin kung ano ang magic combinations for this afternoon. Pero don't forget na 18 years old and above lamang po ang pwedeng maglaro ng anumang game ng PCSO. At kahit napakasulit ng tickets natin, maglaro po tayo within our budget. Let's always play smart, play safe, and play responsibly. Alright, to start off the good vibes, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel judges from the gaming public. Isang masayang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. At syempre, sasamahan din tayo ng ating napakagandang PCSO Draw Coordinator to assist us with our draws. Good afternoon, ma'am! At bago po tayo maglaro, panoorin po muna natin ang mga naging tagpo sa ating pre-draw procedures kanina.
8: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Mga kalaro, i-manifest na ang panalo ng numero ninyo. Tara na and let's play Lotto!

0: Pilipinas. Ito na ang papremyo ng 2D Lotto game. Napakadali lang maglaro nito. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. 10 pesos lang per combination and you win 4,000 pesos kapag nag-match yung two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo naman by the Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. At narito na po ang ating 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 4. And the second number is 21. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw, we have 4 and 21 in exact order. Papremyo ng lucky 3 numbers, next na yan after this exciting news from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamahan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Lime Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Don't Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.3 This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa. Walk the

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Diyos sa Target Line. Product package o sa

0: Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: difference you can hear, a difference you can feel. With all the bells,
1: the strongest, the strongest.
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatagnato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit. Balitan.
7: Kabagting o kabawkada, mayong hapon kaninyong tanan, niya na ang BBC.lit balita alas tres. Nikabat sa Kapina, 49 mil pesos ang nakumpiskang giabandon ng illegal ng mga kahoy o lumber. Human ma-recover sa niyo sa anti-illegal logging operation sa Sintio, Sampinit, Sumisip, Basilan kagahapon. Na-recover sa mga operatiba ang 18 ka-sorted white lawan timber nga muabot o 1,417 board feet. Ito ang produkto sa illegal logging nga supak sa Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Ibiyaan sa wala pa mahiling mga suspect ang mga lumber human mabantayan ang presensya sa mga otoridad sa lugar. Inyo na bati ang daklit balita alas tres. Ako si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat at maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
8: Yeah. Check this out.
9: You want to rock a check, bro?
8: Brand new track from Bell.
9: Uh-huh.
8: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pratigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka what's na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Bagadian. No one else, a Bagadian broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

0: it down.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, may uy, kung sa akong lugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, diwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Komplato sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames ka inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa akin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3

0: Yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell.

0: it down.
1: Horas a las 3 y media.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kabo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang mo po yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: More dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa kong nose, the pit. Karun, wala na kay, wala na mong putti ah.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
7: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: Downy Rock the Rob. Bango-bango, new Downy, even better na, versus previous formulation.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko diha. May asa sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Don, sa kamaestra.
7: Magka-ulcer ko.
6: Nag-research ko unsay maayo ug migawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Kabagdi kabalgada may hapon, niya na BBC Daklit Balita alas 4. Padayon karon nga nagpahimangno sa publiko ang buhatan sa National Telecommunications Commission na diligilayon mutuo sa mga madawat nga text messages nga nagpakaron ingnon nga opisyal sa gobyerno. Matod pa sa buhatan sa NTC, kinahanglan nga sutaon og ayo og i-report gilayon kini ngadto sila nga buhatan. O di ba ka sa NTC hotline nga 1682 aron mahatagan gilayon og aksyon. Matod pa nga daghan na ana biktima sa pagpang-scam, hinungdan nga angayan matod pa nga magbinantayon sa kanunay aron dili mabiktima sa mga pagpangilad. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
7: 106.3. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: di ana ang gamhanan o gay bulungan gaha plus herbal. Introducing Tangget Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Tangget Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ni Dio sa Tangget Line Product Package o sa kabattle sa Tangget Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Tangget Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Tana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na mahimutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip na ng kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milkawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matangig ulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, story station in Baguette, and no one else. A Baguette yan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, di pa

0: Lock it down.
1: Horas a las 4:30.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sundown Plus.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C. 106.2

0: 106.7
1: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Di karoon, di na kayo kumagpalpiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. 106.7

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa mga impormasyon o mga sekreto kon unsaon pagmintinar ang himsog nga lawas. Kanunay ka bang naigo sa ubo, sipon, hilanat o uban pang sintomas sa infeksyon? Paliguna ang resistensya sa atong lawas. Inom kada adlaw og Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodilyn Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika. The Secret of Health.
3: Usa sa sekreto ni Nanay, mao ang adlaw-adlaw nga pagtumar Santon Plus Gold o sa duha kabuan nga pag-inom o Santon Gold, nawala na ang balik-balik nga ubo o gahi nga plima. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold nga nakatabang kini sa balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga saponins. Ang mga saponin adunay antimicrobial properties nga manalipod sa imong lawas batok sa punjay, bakterya o virus. Sa samang higayon, gipalambo nini ang immune function pinaagi sa pagpapaspas sa production sa T cells. Dugang pa, naglihok sila ingon nga antioxidant o nagwagtang sa oxidative stress. Gawas sa saponins, ang Santon Plus Gold adunay usab kusog nga bioactive compound nga gitawag og triterpenoids nga nakit-an usab nga adunay antiviral, antibacterial og antimicrobial effects. Pakusgi ang resistensya sa lawas, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
5: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga mag-Santon mo?

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas. A las 5.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon. 106.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kipasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Kaya pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Virginia.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan nga ha-plaster ball. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan paguban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapan, kaya nitawag si ating gani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Nigawas ko siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
2: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
0: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: it down.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking in providing quality education.
3: Sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskan humuta.
7: Sama tagbalit ninyo sa
6: Don't Get Line
7: product package o sa kabattle sa
6: Don't Get Line
7: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Don't Get Line
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon nga makadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, alas 6 y media.
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Kay dati nga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuwan, nang gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuwan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapool ba ni, kaya magsila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kutukuto. Pero mo, wala akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan,

0: sir, nga pagkutkutong ganun kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Malarat, my love. Mangutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: MN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron magtibway ni tanan.
5: Paidigo. No. Bada.
2: Bati asa di mo na umuhilak. May oy, masaktan sa tadi mo.
5: Isamot ka bati mo na umi. Gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silang ko!
3: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas ni anak ko. Gato nagot ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
3: Unsa?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
2: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Ay, hello, hello, hello, hello! Mga ikalang mga suki na muskanginan, kumusta? Mayong adlaw niya na sa daanyong higalas kanginan, Ray Arellano. O niya, sa dilipa na ito, sugdan pagsaysay, shoutout time! Okay, mga ikala, shoutout nga ni Marjorie O'Brien of Toledo City, Jessica Paring, Umandak, Tuyan, Naga City, Romeo Medicillo, Manny Alberto, Aston Gray Katubig, Aiko, si Aiko Samuka. Ano mo gini? Amusilin ka si Aiko, Aikong Ilara Milindis. Siniga Villanueva. O si Jovi James, James Palilan, Manager Nilo Tanillo, Father Roy Aspera, Ray Hurbuda, niya Sumipo Family o Dumagit Family sa San Isidro Bohol o sa Tarantig Pamati sa Tibuok Bohol. Gikan kini ni BSI Bangang sa Ilong. Writer, director, Uji Kumpok Rakasa, muna yung founders mga sa Bisay. O yan, lahat itong shoutout. Ikan gihapon ni, nagpungasi na sa mga great taste ni Pedro. Si Pedro Pungasi. Yes, Barangay Lutak Naga. Sitio Sayaw, Santos Biring Pungasi. Barangay Captain Waning, Konsihal Noel Alperez. Shoutout ninyo niya, ikan ni Pedro Pungasi, ang kinakusgan sa DYHP. Okay, okay, kailan pa na yun ta? Lahat, ato na sa unas magsaysay, ato minumduman nga, di pahunong nilalat ang taxi nga ilang gisakyan kinakita nilas bugay. Pero dali kining nagkasibat, o sila na yun si Jigo pang nakabayan sa dakan ngayong balot nga gikaol nila ni bugay. Astilan, nga masulog mo rin taon kayo lalat. O niya, sila imahin, nang huwam o kwarta si takla ni Madam Marimar. Kay lagi in taon, hospital lagi taon ang iyang mama si Mala. Nya ingon ni Nene Tabo. Mga ikala, niya din ang laisumpan ni ngatong sugilalon. Budbud o Bibingka!
1: Alang sa iyang mga panginahanglan sa ospital.
2: Oh, sige, sige. Pila may imong huwaman nga kwarta. Diba lang? Tutala. Ay, buutan man ko bati na bangon kahit ko 50% lang ang tobo.
1: Unsa?

0: Pero huwag ko rin kong hinapay.
1: Pajigo! Isputing man kaayo? Asa man ka? Asa ang guwing pajigo?
0: Ha? May lain pang nader. Mabisita kong lalat.
1: Nga. May daman lagi kang bino.
0: Obay. Ruyugan ako siyang... Iyan kasubanan ba kung ruyugan siya?
1: Ah, oba. Ay, uban ko?
0: Akong bati!

0: Time's up, way to go. Ni ano ka silang lalat?
1: Ha? Masurprise yun na siya ron.
0: Ni ano ba sa dini sa tong dapit na istokol?
1: Ha? Nauli na sabi ini siya gikas Manila.
2: Lutala lang.
1: Unsay meaning sa DPWS tokoy?
2: DPWS. Tagang project kway nung dan.
0: Wow! Banyak sa ilong!
1: Tinuod yun ang imong kisulti. Kay daghan yun ang mga project nga bisag mas substandard. Pasar Japan, pasar undertable man. Nasa mga ghost plant control project. Why nakita nga gihimong flood control project? Pero ha, pasado sa aprobado na.
0: Ako na sana. Tokoy. May mensahe kas gobyerno?
2: Please, dungagi taon og street light. Kinaho ko sa kanal gahapon samtang gigukod kong mga pulis.
0: Mga sa ilong.
1: Nagkatawa biyang, banyaga nga nagparayo.
0: Saan naman eh? Manugtog na kuspultahan?
3: Ang
0: langga ba yan tabi?
3: 449!
0: Lupan palayo!
1: Waga to mag-uban si Tukoy. Bay nga nagsunod ng tunduwa?
0: Bitaw, no?

0: I will knock the door.
1: Uy! Time sa. Murag mingaw ba ng ila? Milakaw din yung libay, jikaw!
0: Lat! Lalat! Humut kong lalat! Yuhuu!
2: Uy! Kahuman di ay lagi.
1: Ala! Hubo kalat!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Paragis Bintabila. Usa ka dante man lupig magtutudlo ang nakaangay og nakasulay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Ako si Mr. Dante man lupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning Bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ko maintenance na ipanahon gyapon nga mutase ang level, pero sa diyang nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule sa pagkakaron wala na competition, di bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, digi ko na wala ko mabati nagkaluya.
4: Napamatud-an na sa kadaghan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Patinood lang yon ako, biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagom. Kada adlaw gina sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan, biyay mati ito Tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bilabila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bilabila haplas yun, kay muna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Akong nasinatin ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya. Nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
8: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Tanarawan ko andong kanina gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
8: Ikapila man nimo si Imnon.
9: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
9: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ko nako adpan sa kung sa kuan oy diabetes. Kani Kung nagbintin lang ko, huwag yung kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Yung parang, way problema.
8: Haplas, nagagamit ka haplas sa, Nay?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
8: Taga-asa?
9: Upper Limatok.
8: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan, Nay, nga naminaw ka ron.
9: Kapito na ako sila, nga mamalit sila, para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Hubog ka yun lahat?
2: Ay, siya'y hubog. Kamoy hubog. May dami lagi mong bino.
0: Para ni mulat. Mudoyog mis imong kasubanan.
2: Timing. Ulat ng usakang bira kong ginom. Iwasing tanang bino.
0: Nabali naman noon, oy.
1: Bino dati mo yun na ginom lahat. Panapos na ni Bill kay washing man.
2: Ay, magbuhos na ako, ay.
0: Relax.
2: Saman mo. Manood na, mauli mo inyo.
0: Ay, manood.
2: Sige, tagay tayo.

0: Καλέ, πειρατικό μαχαιτίνο. Η καζικό. Ναι, υπόγμα το κανά χωνσανό.
1: Υπόγμα. Ας κανά υπόγμα. Εν λαμ καϊ κονί μουλά.
0: Κον μαό. Αγκόν αχώ. Angkon lang akong pagkababay.
1: Usay nga? Wa baka pumabungol lalat, no? Wa baka, ha?
0: Sige na. Aran masayod ka. Kung ang kibiyahan ko ay Bogart.
1: Hindi ko ka na mahimulat, uy. Tungod kay wa ko mag-apas imong lawas. Kundi, nag-apas ko sa imong gugma.
0: Ah, hanggaw manday ka? Bugo ka? Tagaan na ka dyan, dili ka.
1: Lamig yun ta. Pero, bad man ako. Nung kani, di pwede lagi.
0: Hanggaw ka. Hoy, hanggaw ka?
1: Pakasili ko lalat. Kalimtis bugat. Ug, ihatag ko ni mo ang tanan. Nga kalipay ni mo.
0: Tawa. Hoy, putot ng lagom.
1: Asa kita sa doon?
0: Si Bogart lang makalipay na ako. Siya lang.
1: Lalat.
0: Takot.
1: Na? Na, sama ni Nunoy. Tug sa misas lalat. Naghukdong itaw sa doon. Naghukdong itaw siya, pero... Kasakit sa gisulting lalat na ako. Daw po niya limitaroy sa akong dugang. Sakit! Sakit! Sakit kayo't pagabatiyon! Kung ang palad magsudya, mahanaw lang.
0: Shhh! Yeah.

0: 48,000, 49,000, 50,000, congratulations! Ah, 50 mil na ha, makatabang na kayo na nimo.
1: Salamat, Madam Marimar.
0: Dangon! Basta ayaw di kalimot buutan. Ba't nabangon kay ko? Maong 50% lang ang imong tobo.
1: Oo, Madam.
0: Nalasiki. Biyaan na tika, kinagan pa kong atiman nun ang akong mga baby boy.
1: Salamat, Madam.
0: Ang bako.
1: Nilayot man. Ay. Kadako sa tubo sa kwarta ang gipahuam ni Madam Rumar na ako. 50%. Grabe. Tinunga bang yun. Labaw pa mas turo. Ngayon doon naman sa mga tao ngayon ni Iniwi. Inay makatabang. Punaan pa hinoon ang iyong kalisod. O magapos mag ka sa utang. Pero, nagkinahang lang yun kayo ko rin ang kwarta. Wala kayo mahimo pa. Gawa sa pag-utom na lang sa kalistanan.
2: Pasahong ko si Lara. Ipahimutan ko siya sa iyang kwarto. Kakabuka ko din. Kakabuka. Kakayahong ko din.

0: Yan na ko siya yung kwarto. Ibutang na ko niya sa kama. Eps. Uy. Wada ako. Uy. Banggal sa ilong. Nada ako sa pagbutang niya sa kama. Malawi. Uy, nagpatong na ko siya ang lawas. Patay. Matintal naman ka ako, ani. Sus. Sige na, Jigo. Tuljak dayon, aron happy ang life. Jir to the world. Mayo ka? Ayan. Ayaw, Jigo. Bad nang buhata. Masugba ka sa impirno, ana. Ayaw, Jigo. Maimpirno ko? Di ko, uy. Bahala na ang taog. Mapurgatulyo. Kay wadahag pag-ampo. Kay saabto ko sa masugba sa impirno. Gawas digo. Barog dayon. Ayaw patintal.
1: Nagkadaghana ang ihap sa atuma kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee, hingatugon, sukayo ko, budlay, akong lawas, di ko ganahan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
4: Pero pag-take na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon, tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: 106.3 Oras, alas 7.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
7: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
8: and Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
11: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
12: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
13: Nationwide. Nationwide.
12: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
13: Sa buong Pilipinas.
12: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
13: Testimonya,
12: patotoo,
13: karanasan,
12: maging mga katanungan
13: sa pag-iinom
12: at paggamit
13: ng Rice Herbal Products.
12: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan na pumuli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatang doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong papakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating muna mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating maradudunan, hatid yan sa atin ang ating muna may pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating muna mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating maradudunan. Bukas na ang ating muna mga numero 0969-226-9623 yung ating muna mga numero. Again, 0969-226-9623 yung ating muna mga numero. Pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating muna mga paladudunan. Itawag nyo na ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan at ating po namang pagkwentuhan. Ang mga katanungan at ang inyong po namang mga nais na maibahaging kwento dito po sa ating paladudunan mga kaibigan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ang iba pa natin mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand.

Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. Nine six nine two two six nine six two three yung adi ba namang numero mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa ating mga numero mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na ang buwanawa ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Magandang magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Antonio Pradilla po.
0: Antonio po yung pangalan po ninyo?
1: Asawa po ako, asawa.
0: Melanie, okay. Nanay Melanie, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Barangay Juanesa, Sara Iloilo.
0: Sara Iloilo, okay po. Ilang taon na po si Nanay Melanie?
1: 57 po.
0: 57, okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay?
1: Hindi ba po, kasi matagal na po na inahanap namin. Wala pa kaming makikita dito sa lahat na ano, na butika ginano namin dito, na inquire. Wala talaga, sir.
0: Sa Sara Iloilo, nalibot nyo na po lahat ng mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, opo.
0: Wala po ng ating rice coffee?
1: Wala.
0: Sara Iloilo. Wait lang po ah. Iloilo.
1: Sige po.
0: Ito po tinitingnan natin sa ating po namang listahan. Ang mga pwede pong mabilhan po natin, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandoriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Saraga. Saan po kayo malapit doon?
1: Sa malayo po lahat, pero sa Estancia po, medyo malapit-lapit lang po kami.
0: Sa Estancia? Estancia. Medyo malapit po kayo sa Estancia?
1: Limeri po. Sa Limeri po, mayroon po.
0: Limeri, Iloilo?
1: Opo.
0: Teka lang po ah, titingnan natin ulit. Wait lang po nanay. Kung sa Estancia, ang pwede po nating mabilhan po sa Estancia ay dun po sa Sunriser Drug.
1: Sunriser Drug?
0: Opo, Sunriser Drug. Sa ano po yun? Sa Estancia. Dun naman po sa sinasabi ninyong Lemery, wait lang po, at tinitingnan po natin dito sa ating po namang listahan. Sa Lemery po, teka lang, titingnan natin kung meron po naman sa Lemery. Lemery, Iloilo. Iloilo, wait lang po nanay ha.
1: Sige po, sige po.
0: Paano po ninyo na, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Kasi nakikinig man kami, sir, sa ano ninyo, sir, sa radio, ano ba?
0: Sa programa?
1: Sa programa nyo, sa radio, opo.
0: Lagi po kayo nakikinig?
1: Gabi-gabi po, nakikinig kami.
0: Maraming salamat po sa inyo. Sa mga butika po, nanay, mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, doon po sa Lemery, meron po ng ating rice coffee, nanay.
1: Opo.
0: Diyan po sa inyo, sa Sara Iloilo, wala pa po talaga?
1: Wala pa, sir. Wala pa talaga, sir. Naikot na naman yung ano, yung mga pharmacy.
0: Meron po bang South Star Drug dyan sa inyo?
1: Wala po.
0: Wala. Okay. Nanay, ano po yung iniinang aramdaman po ninyo?
1: Yung nagpananakit ng mga kasukasuan, sir.
0: Pananakit ng mga kasukasuan. Yung po yung... Opo. Sige po. Sige po nanay, at atin po namang atin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries na malagyan din po dyan sa inyo sa Sara Iloilo. Pero pansamantala, pwede po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kayo sa Lazada para makasimula na po kayo ng pag-inom ng ating rice coffee kung sakali mang wala pa po dyan sa inyo.
1: Sa ano po, sir, sa may Batad po, sa Batad po mayroon po?
0: Saan po?
1: Batad po, Batad.
0: Batad.
1: Batad, Iloilo.
0: Batad, Iloilo. Nanay, ang mga nandito lang po, yun nga po, Aldiguer, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandoriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Saraga. Yan po yung nandito po sa aking listahan. Pero ang alam ko po, meron na po din doon po sa sinasabi po ninyo, pwede po tayong magtanong. Okay po? Tapos kung wala po talaga, Tawagan niyo po ako muli. Pero ito pong sa Sara, Iloilo, kung talagang wala pa, eh, sasabihin na po natin ito sa ating po naman mga deliveries para madalhan na po dyan sa inyo.
1: Well, sige po, sir. Yung habon, sir, magagawin lang kami ng sabon.
0: Sabon? Opo. Yung, opo. Yes, opo. Tsaka sabon, ano po? Sabon. Okay po. Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries para malagyan na rin po dyan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Okay. Maraming salamat din po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo.
1: Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat po. Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Kapag meron na, ha? O kaya kung halimbawa wala pa rin, kung wala pa rin, tawagan niyo po ako.
1: Sige po, sir. Opo. Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Atin po ng atin po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating po namang numero. Itawag nyo na po yan dito po sa ating po namang programa.

nag-aana po ng adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Available na po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Tawag nyo lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan.

Tawag mo muli, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag nyo na yan ng ating po namang mapag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating po namang produkto mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang sabon. Available na rin po sa inyo po namang mga lugar. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Tawag 0969-226-9623. Another caller on the line. Naputol. Tawag lang po kayo mga kaibigan.

0: Sabi dito, Kuya Boy, mataas po ang aking cholesterol sa pagpapa-check up ko po. Ano po ang pwede bukod po sa pagiinom ng rice coffee? Tama po, araw-arawin lang po yung pagiinom ng ating rice coffee. Dahil makakatulong po yun sa atin. Marami na rin tayong mga testimonya patungkol dyan na tulungan po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Sally Sanchez.
0: Taga saan po si Nanay Sally?
1: Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na po si Nanay Sally?
1: 75.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, pero natigil po ngayon kasi wala akong mabila ng rice plus silver capsule. Ako ipapartner.
0: Okay, okay po, Nanay. Pero yung ating rice coffee, meron. Yung rice coffee po, Nanay, umiinom po kayo nito?
1: Opo.
0: Okay, ano po yung...
1: Matagal nang uminom
0: yan. Opo. Nanay, ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Sinubukan ko po dahil narinig ko yung mga histamina ng mga tao.
0: Opo. Napakinggan niyo po yung mga...
1: Sa ngayon po kasi... Parang minamanasang pa ako.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka sumakit. Lalo ang balakang.
0: Napacheck up nyo na po ba sa doktor? Marami po kayong nararamdaman. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor? Yung pamamanas po ninyo?
1: Opo, opo.
0: Okay po.
1: Meron. Talaga may natama.
0: Opo. Ituloy nyo lang po yung... Saan po? Para sa?
1: May nararamdaman po sa puso, sa kidney, sa... Yung ano... osteoporosis, tapos sa yung baga.
0: Opo. So, may mga gamot po kayo niyan sa galing sa doktor, Nanay, ano po?
1: Hindi ba ako bilinom ng synthetic.
0: Ah, okay. So,
1: bilinom lang po akong herbal.
0: Opo. Sa pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, ano na po yung naranasan po ninyo o nakita po ninyong pagbabago? Naramdaman ninyong pagbabago sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay po ako, nagiinom noon, saka wala akong garo, parang ano ako, masigla, saka malakas.
0: Dahil sa rice coffee po?
1: Laging nahihilo pag, ano, dyan naranarabag ko yung sa dibdib.
0: Dapat,
1: nahihingal lagi.
0: Dapat po, itutuloy niyo lang po yung ano, yung pag-inom ng inyo po ng mga gamot na reseta ng doktor sa inyo. Kung ano po yung reseta, ituloy niyo po yun. Habang umiinom po kayo ng rice coffee, dapat tuloy-tuloy pa rin po yung pag-iinom po ninyo ng mga gamot na inreseta po sa inyo ng doktor.
1: Tinigil ko po, Kuya Boy, dahil ano, gusto ko yung rice plus makapartner sa mga rice coffee. Tapos yung 25-in-1, nag-iinom na rin ako niyan.
0: Ay, umiinom ka na rin ng ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Very good po, Nanay. Ano naman po yung kumusta yung lasa? Kumusta yung lasa ng ating 25-in-1?
1: Ay, lahat po masaya. Ang sarap. Okay
0: sarap.
1: Po doon.
0: Opo. Salamat
1: minsan,
0: po.
1: Minsan, ano, gabi ko yung iinom. Minsan naman umaga, 14, ano, gabi.
0: Opo.
1: Minsan tatlo po ang iinom ko. 3 times a day.
0: Very good po yun, Nanay.
1: Parang masaya na nung kasama ko, ma-overdose ako.
0: Ay, wala pong kapi overdose. Wala pong side effect, wala pong overdose yun dahil herbal po yung ating produkto.
1: Kaya, tanong ko po sa iyo kung saan ba dito sa Naga, mabibilan yan. Kasi pag may, na ano po ako pinapabili, sabi wala, kapi lang ang dala.
0: Okay po. Nanay, halos po lahat. Halos po lahat ng mga butika dito sa... Ano sa Naga ay kumbaga meron po ng ating rice coffee. Itanong-tanong lang po natin. Itanong-tanong lang po natin.
1: Minsan nga ako na nag-ano, South Star, wala ako.
0: Ay
1: doon pa sa ano, Tabok. Noon nakabili ako doon, pero nung bumibili ako ng katatong bisis, wala. Pero wala lagi.
0: Nung rice coffee?
1: Sa Cabral.
0: Opo, nung rice coffee. Opo, wala pong rice coffee, opo. Nanay?
1: Rice coffee, meron. Rice capsule, wala.
0: Ah, yung rice capsule. Okay po. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo at sasabihin natin sa ating mga deliveries. Okay po?
1: Oo po.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Nanay. Saan po kayo sa Naga?
1: Dito po ako sa ano, Balatas lang.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Maraming salamat po.
1: Hindi na ako nakakapag ano, yung isa per lagi. Hindi may kailangan ako.
0: Tama po yan.
1: Sige po, ah.
0: Salamat po, Nanay. God bless po. God bless po.
1: God bless.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero mga kaibigan, tawag nyo na po yan. Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0: Tawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Balikan natin yung katanungan po naman sa ating paladutunan. Ito pong mga ano daw yung pwedeng gawin. Lalo na sa pagkain pag medyo mataas daw po yung cholesterol. Sa, bukod po kasi sa pag-iinom ng ating rice coffee, sinasabi din po sa mga pag-aaral na dahil po sa mga pagkain, ang gagaling po yung cholesterol. Ang pagkain po ng wasto at masustansya ay ang pinakamahalagang paraan upang mapababa daw po yung antas ng cholesterol sa ating katawan. Pero meron pong sinasabi ang pag-aaral na yan na pwede nating idagdag sa ating po namang diet, sa ating po namang pagkain para makatulong po na mapababa ang cholesterol. Ano-ano po yung mga pagkain na yun, mga kaibigan? Unang-una, bawang. Ang bawang po, mga kaibigan, hindi lamang proteksyon sa aswang. Ito po yung mabisa, mabisa rin po na laban sa kolesterol at nakakababa din po ng presyon ayon po sa iba't ibang mga pag-aaral. Ano po? Bagamat hindi po daw tiyak na kung ang supplements ng bawang ay pwede rin gamitin, ang sariwang bawang mismo po ay rekomendado pa rin ng maraming doktor. Ano po? Ang mga benepisyo po kasi ng bawang ay isang magandang bonus sapagkat masarap naman talaga na gawing sangkap sa iba't ibang pagkain, idagdag pa po yung bawang sa ulam at gulay, di ba? Pero isa po yan sa mga nakakatulong daw po para makabababa ng antas ng kolesterol sa ating po namang katawan. Ano pa yung iba? Malunggay at iba pang mga gulay dahon. Ang mga gulay dahon po gaya po ng malunggay, mataas daw po kasi ito, may mataas pong antas na lutein. Isang chemical na napag-alamang nakakapagpababa po ng LDL, bad cholesterol. Siyempre, bukod po sa lutein, madami pang mga ibang taglay na sustansya po yung mga berdeng gulay at yung mga pinagsasama-samang epekto po ng mga ito dahil lang po kung bakit natin nire-recommenda ano po na bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee, dapat po mag-focus tayo sa gulay. Ugaliin kumain ng gulay sa tanghalian at hapunan para makatulong po sa atin. Pinakamabisa po sa mga gulay po, mga kaibigan, kung sariwa o ilalaga lamang ng konti. Ano pa yung iba, mga kaibigan? Yung tokwa, tofu, taho, soy milk at iba pang mga pagkain gawa po sa soya. Mataas po yan sa protina, nakakatulong din po na magpababa ng kolesterol. Iwasan lang po yung maraming langis sa pagluluto po ng tokwa. At iwasan din po, bawasan yung syrup o gatas o asukal kung kakain po ng taho. Sa soy milk naman, piliin daw po yung mga produktong na mababa po o walang asukal, yung unsweetened na tinatawag po sa English. At walang dagdag na iba pang flavor gaya po ng tsokolate o vanilla. Bukod po yan sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee, ha? Pwede din yung gulay na sitaw, bataw, patani, munggo at iba pang mga beans dahil po sa mataas po yung fiber po nito. Ang iba't ibang beans po ay nagbibigay ng pakiramdam na busog ka na kaagad kasi. At dahil dito, nakakatulong po na maiwasan ang pagkain ng marami. May mga beans po na pwedeng igulay at may mga beans din na pwedeng ihihalili po sa kanin. Yan po yung mga pwede po nating isama sa pagkain po natin, mga kaibigan, para mabawasan po naman yung ating bad cholesterol. Ano po? Yung nagpapataas po ng cholesterol level po natin, mga kaibigan. At syempre yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil sa kadahilanan po na mayaman po ito sa nutrisyon na nakakatulong po para po naman maibsan ang iba't ibang uri ng karamdaman na pwede nating maranasan kapag tayo po ay nag-iingat sa pagkain. Araw-araw lang pong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama natin sa ating balatutun ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.
2: At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3
5: Radio Magbating. Oras, alas 7:30. 106.3
6: Radio Magbating.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganaan mangkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayong ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya, lahi ragyod. Tungod gay, nindot gyud ang bila-bila coffee.
1: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Zed Health Report. Health Report. Si Ami Pakarat nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Magpadala unta sa iyang bana sa Balay Tambalanan. Apan may gamit sa Zed Liniment Oil na ulian.
5: Masakitan kong tiyan nga. As in, tanang haplas na gisulayan na ako. Wala dyan ko na ulian. Kadlao na magpadala na unta kong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga. Grabe ka tuwad na ko sir. Tanang ng haplas. Ibuhata sa kong bana. Wala dyan ko na ulian. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapag yun po na abri. Dahil pag mag-abri, mauto siya na akong gigamit. Effective yun ay kaya siya kay pagkaugma na wala mag ang kasakit sa kong tiyan.
4: Zed Liniment Oil. Minutos lang. Wagtang ang balatian. Ginama sa Zed Pharma o gyapod-apod sa Zed Marketing Incorporated.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 33 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Mga magbabinaw sa tanan na ito ka magkasugi, di magbabinaw din ang kanoon na ang gato ang kinitubong kinitubukan nga abutun ito magsibiya kanoon ka mag-aurasa. Mga gabi is tanan, welcome to the program. Welcome to TLC, Control Love Conversation. My name is Martin Dipo, mga kaibigan. Right here sa ito ang pinaka gipaminaw sa kanaghanan. The radio station all throughout from Pagadi and Saray, all throughout Zamboanga Peninsula. This is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa ito ang EM band, DXBZ Radio. Magting! Once again, my name is Martin D, and welcome to the hour of my show, the hour of our show, mga kaibigan. This is the TLC, Control Love Conversation. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, ito ang official text line number, that's 0998-997-8890. Once again, it's 0998-997-8890. Pero kung cellphone number, alas ito ang mga gusto din nga mag-greet or gusto nga magpadangat sa mga mensahe right here on the Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio. Bagti. 35 minutes past the hour of 7 o'clock. And of course, ang ito ang programa ng TLC, hatod ka na ito sa gamahanan o kaybulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfood Spirulina. O ang target line, PowerScent Liniment Oil. It's a package deal po, mga kaibigan. Sa ito ang mga gusto nga mag-avail, ang ito ang one set of package, aron libre na unya tanga makadawat sa grasya o kalipayon. Alam sa ito ang mga mahiligon nga mo add to na yung outlet, aron mutaya og sweat trash mga higala. Okay, nga to ang one set is only 1,200 pesos. So, automatic na kang maka-join sa to ang special nga transaksyon. O niya, VIP pagyud ang inyong transaksyon mga higala. Anakanindot anay, so na ito nga mga naminaw din na karoon tungkol kay produkto lang inyong ibayaran. No, nga, ato nga proven and tested, na prove and tested nga ato ang Prada ka package is proven and tested nga makatabang gayud sa ato nga mga balatian. Yeah, secondary na namang higala nga ato ang lingaw-lingaw portion kaya libre ra man nga itunol ninyo nga ato ang winning number combination ang ato ang mga probable sa sweet rush mga higala. Alright, ang ato ang buhatons, nararatong mga interesado, you have, ang inyo alang buhaton is i-text lang ang inyong pangalan, inyong address, o ganyong contact number to 0938-002-8888. Once again, that's 0938-002-8888. Para nga itong cellphone number, alas sa itong mga gusto din na magpadanga silang mga mensahe. Would it be greetings, shoutouts, on the, would it be requests? Ready na tadiring dapita. So nga ito lang mga igala ha, sa ito ang mga interesado, ang ito ang product package, ato na siya nga ipadala diha ninyo, door-to-door delivery. So kung naalang mo sa Pagadian City, so nga ito ang product package, ihatod yun sa itong rider from Pagadian City, padulong diha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. And kung outside mo sa Pagadian, let's say for example, naamos may Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, naamos may Misamis Oriental or Misamis Occidental, o kaabas may Lanao del Sur or Lanao del Norte, o kaabas naamos may Cotabato area, okay? So nga to ang product package, ang maghato din ha ka rin mo, nga to ang GNT Express. GNT Express, alright? So, through package parcel. Pero natuwa nga bayaran na so only 1,200 lamang gihapon. Kay appeal naman ana ang charge ato nga pagpadala diha ninyo. So di na mo mabalaka nga base nung dahi additional na po from 1 to aron mamahimo nga maka-avail sa ito ang product package. So 1,200 na siya. Appeal na din na ang ito ang delivery. No? Di na sa ito ang 1,200 pesos. Dada mo anay one bottle sa target line. Superfood Spirulina. Kauman ang tulo pagyud ka bottle sa target line. Power Scent Liniment Oil. So yun anak kanindot ang ito ang product package. 39 minutes past the hour of 7 o'clock. You are still with Martin D. on the program. This is TLC, True Love Conversation. Alang sa itong mga interesado, ha, mag-avail sa ito ang product package sa target line. I-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-380-02-8888. Again, that's 09-380-02-8888. 88. 88.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinatili. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
3: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
1: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Kakadir-kadir kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
3: No need, ma. Nalabanan ako ang tanan. Halina ra.
1: Uyon, sadi. Ay, may pagkaswerte gud ako. Nga kabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gid kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paganis trabaho.
3: Kana tungod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, ma. Mang kondisyon pirmeng akong lawas.
1: Kape?
3: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
1: Oh, kanindot, good Ana.
3: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
1: Oy!
3: Di ang Magukas Plaza!
1: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
3: Ha? Walking?
1: Oh, exercise ba? Oh, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Bas kung pirmi ang kalawasan o daghan kay kang mabuhat matag-adlaw.
3: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya dito?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na, muwa para ka, mu-income pa ka.
7: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sab mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
8: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma,

Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, paliti na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto mapil sa atong programa, atong text line number 0919-002-8117. Inakoban karon ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
1: Secret of Health, Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatud kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret.
4: Og labi na gyud mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
1: Secret of Health, Health Info.
4: Matud pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini og sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naa diha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usa usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasite.

0: o sa dugang pagani o sa usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. O ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo o cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema. No, ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathways sa mga cancers nga maoy hinungdan na kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naadiha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likay ang cancer, problema sa utok, paghubag, mga kaigsuunan, o pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talambakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC. Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: All right, it is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have caller on the line. All right, ito ang pagkakarang pagkakarang itong caller on the line. Hello, good evening.
3: Good evening, Matindi.
2: Yes, good evening. How are you? Kumusta dong?
3: Okay lang, kayo, Matindi. Magulad yun na humanog kanihapon.
2: Ay, wow, maayo kita ka panihapon na. Alright, sige, Dong, go ahead sa iyo mga greetings, sa iyo mga shoutouts din na.
3: Una-una, kanin mo Martin Dima, yung gabi kanin mo, no? O, same kung True Love Conversation, TLC, o, sa naminaw sa DXBZ Radio Camping, ang 756, o, ginisan sa BXCA, 106.3, ang Bell FM. O, sa ako pong best, mag-greet ko sa akong best friend mo, na si John Mark Manisa, sa may Fatima San Miguel, sa mga gusto. O, kang may Luigi Bohano Biasa sa may Barangay Bumba, Pagalian City. O, kang East Chavez Liapod sa may Bulawan, Pagalian City. O, kang Bro Miserio Gamotin Biasa sa may Josefena. O, sa ako pong mga friend mo, sa akong mga agaw, na sinaagaw, MJ Lamitis Tabosaris, Yana Tabosaris, o Raymond Tagalogon, o Graymark Tabosaris. O sa ako po mga friend, no? Sila ang ati Mike Candeles, Tati Villasis, Jennifer Saga, Ronel Pascoros, Pilayo, Gabriel Gabriela, Jitney Paranom, o ni Eva Magpulong, o kang ati Marlene Aquino na nag-birthday karong adlawa, o ni MG Carpio, ni Kuya Inting Carpio, diya sa Maitiguma, kang Sir Mr. Candia, kang ati Lovely Joy, ay Aisa Maghanoy, kang Mili Mayo, kang James Estrada, o kang January Bulacena, Joshua Pasabi, Robert Olivo, sigang partner niya si Gisa Valencia. O ni Katarina Pudaino, diyan sa Martinangan, sa Buanga del Norte. O sa mga Tagalogon family, Tagayon, Pagalaran, Marmis, Tagarda, o Pangan family. Mm-hmm. Sa Albano family, o sa mga Samukatian family. And o also to Dinalin Humatig po diyan yung naminaw karon no. O request ko DJ Martindi.
2: Yes, kung saman yung may request.
3: Puan DJ Martindi, katong lahat yung mga songs ni Michael
2: Ernst Turak
3: liha, Martin
2: D. Michael Ernst Turak. Unsa man kayo?
3: Lahat yung kanta nga ako niya Someday.
2: Someday kay Michael Ernst?
3: Yes po, Martin D.
2: Okay, okay. Basin o naara ni?
3: Oo, kung wala yung Someday, DJ Martin D.
2: Ah, na. Na, Sunday. Sunday.
3: Salamat kayo dahil this Martin Day no alam pa din eh gita ni Aljo na mukha sa no kadi ni sa may Pagalian City. Salamat DJ Martin Day, God bless.
2: Alright, thank you kayo. It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock. Inyag request ang Someday by Michael Learns to Rock. Hurry to 0944-860-5115. Daga kay salamat. Thank you so much sa inyo pagpaminaw din na all the way from Datagan. Yes, Datagan. Pag-alian, sir. Alright, it is now 6 minutes past the 8 o'clock in the evening. Martin D. Mag-avail may siya ito ang product. Asaman mi po pwede nga mo purchase o nga mo palit. Anyway, sa ko nag-iingon, actually, ang ito ang target line ng mga product package is sponsor man ito sa itong programa. Inyo nga buhantod is i-text lang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number. Kaya mga nga ito ang tagubilin sa itong sponsor ng target line, i-text sa ila ang number 0938-002-8888. Aron mahatagan mo og guide kon giya kon paunsa nga maka purchase og maka avail mo sa ilang product package. Sa kon nang hibal-an ang ilang product package, ila nang ginahatod door to door delivery kung naalang mo around pag di answeri, so ihatod na sa delivery kon na rider unya kung outside mo pag di answeri, so naa sila partner courier ang GNT Express mo ang maghatod ganinyo sa to ang product package through parcel. Oh, diba? Nari manawag rin yung, ma'am, sir, nanay parcel niya sa target line. Okay, so, muna nga, maka-avail yun ang tanan na ito kung magagusto ka mo avail wherever you are. Nationwide, tugod kay ang GNT Express, mo na ang partner, courier sa ato ang sa atong produkto o sa ato ang product package sa target line. So muna ang maghatod sa ato ang product package sa ato ang mga taga Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay o Kaaba taga Lanao del Sur, Lanao del Norte, or kahaba din as may Misamis Oriental or Misamis Occidental. And it's now 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here on the program still, sa to ang programang TLC, Control Love Conversation. You can text your greetings and shoutouts sa to ang official text line number 0998-997-8890. Dahil tuod, sa na ito ng mga nakatiam-tiam kaganina mga higala, no? Sa na ito ng mga nakapaldo sa sweatress mga higala. Alright, ito i-review. Aga ito ang resulta kaganina mga higala sa 2 p.m. o sa 5 p.m. draw sweatress loto mga higala. So congratulations, sa na ito ng mga nakatiam-tiam ha. 940 ang 2 p.m. draw. O niya, ang 5 p.m. draw is 787. Grabe kadikit, no? 787. Duble. O niya, dikit kaayo, no? Ang importante, magigala, magasukay, di ba, binaw? Once nga magka, yes, once nga magka, purchase mo sa to ang product package sa target line, at least naamoy, ano ba? Naamoy idea o labaos tanan, mahatagan mo o guide alam sa ito ang kaning winning number combination sa sweatress nga di inlibre rana nga itunol diha ninyo. Good evening DJ nga guwapo while ga siya, higda-higda na ang person kay gikapoy sa work. DJ magpag-greet lang ko sa ko ang my love one and only only one na si Giselle Valenzuela nga na don't lose hope. Mahal, love, kaayo ta ka. Request ng kooga song, All or Nothing. Ayan, thanks sa pagbasa, DJ. It's me, Al Jonsky from Datagan, Pagadian City Chapter. Alright, thank you so much. Then, guys, salamat sa itong mga taga-Datagan di nagkaroon na binaw sa itong programa. Thank you so much. 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Here is something from Michael Learns to Rock as requested by Aljun Namukatkat.

0: right here on Bell FM.
1: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan gaha Blaster Ball. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, has kang humuta. Sa matagbalik ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yung kumayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat tulad yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.

0: right here on Bell FM.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Ayun, hanggang dito na lang. Write something from TJ Monterde. Alright, it's that time to... Yes, it's time for me to say bye-bye for now. Sa ang programang TLC, Control Love Conversation, mga kaibigan. Catch me again tomorrow evening once again sa ating po programang TLC at exactly 7 o'clock in the evening hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Okay, so anyway, maraming salamat po for spending your time with me right here on 106.3 Bell FM on this Tuesday evening. Thank you so much. Alam sa to ang mga gusto nga mag-avail ha sa to ang product package sa target line. I-text lang inyo ang pangalan, address, o inyo ang contact number to 09-38-002-888. Alang sa inyo ang libre lamang nga probables. It's a combination sa swerte rest mga igalang diin itunol na ninyo as a giveaway. Alang sa inyo ang pag-salig pagtuo sa produkto sa target line. So ang inyo lamang nga buhaton, you have to text lang sa inyo ang pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. Again, that's 09-38-002-8888. Bye for now. It's now 49 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest.
2: The strongest.
3: The Secret of Health on the air.
4: Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
5: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atud ginato sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar, sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatud ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
5: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na'y problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan, mo na nga pagmata nimo sa buntag, mura kagwan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atong aura pagbulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mo na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mauna makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold, tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya ay phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog ani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na ka phytonutrients

0: nga naa diha sa Santon Plus Gold. Kaning gitawag na tuog ni Rolidol. Panindutan pa imong tulog, ugang kanindot makaigsunan, at agan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag na tug-utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, na fungal ang hinungdan, cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Matod pagani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Rolidol properties na naadhiya sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaiksuna, no? Inapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So, ana kanindot makaiksuna ang Santon Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay santon nga tabangan ka, matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C.
1: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sa

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, lot of Philippines! It's a supercharged Tuesday night. Sakto po ang pagtutok ninyo dahil oras na po para sa exciting part ngayong gabi. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this Tuesday, May 19, 2026. Mas pinainit, mas pinalevel up ang excitement ng gabing ito para po sa inyong lahat dahil tatlong jackpot prizes po ang nakabang at maghatid ng million pesos miles sa inyo. So if you're feeling lucky tonight, this just might be your sign. Hold on to your tickets and enjoy the non-stop thrills, good vibes, at pa-premyong atid namin para po sa inyo ngayong gabi. At syempre, mga kasama ko po sa pamimigay ng lahat ng yan, ang aking co-host. So, magandang gabi sa iyo, Fiona.
1: Magandang gabi rin sa iyo, Tan. At syempre, magandang gabi rin sa avid Lotto players na nakatune in via IBC 13 and DATV. And shout out to all our online viewers via Facebook and YouTube. Ramdam namin ang energy ninyo and this is your ultimate Tuesday night. Kaya huwag kayong maglilipat ng channel at mag-browse ng ibang website or pages dahil sunod-sunod nating bobolahin ang mga numerong pwedeng maghatid ng big time celebration sa inyong mga buhay. Good luck, Lotto players!
0: At para nga po mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Dito po sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance na ninyong manalo sa mga Lotto Games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights po ng mga naging paganda, let us all watch this. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto Philippines, get your tickets ready!
0: Let's not keep you waiting! Game time na po tayo! Manifest good vibes and let's play Lotto!

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: naming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Huckabee

0: Horas a las 4 y media.
1: 106.0

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.

0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Alas 5:11 na mga kabagtingog kabalkada. So, kumustag may buntag na itong tanan. Pasensya na, gumikan kay sa iyo. Kaayo siya nga. Nagpabati-bati ni mga kahiwanan. Dari mga tao. Ay, something naukira po. Salamat sa technical team. Okay, good morning everyone. Kutob sumabot sa Sibya. O katong mga sayo kay nang mata ni mga panahon na. Katong mga gipaningot na sila mga gimbuhaton. Basta kamo hinaut nga na sa maing paggabutang. Lawas pa ni Ana. Nakapangaliyan na usab ni buntaga. Ubas da kong pagpasalamat kay nakalahutay pa. Nakajuti pag nakalahutay ni buntaga. Ito, maing morning everyone. Og welcome din itong pagpanaguban sa Lanog sa Bagtingan. Alam sige natin mukhang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ika sa technical team, lausas mga bagting reporters. Tunol sa mga balita o reports ni Inig Buntaga kung sa bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Ita maglangay mga kabagting o kabalkadas kay nalangay na kita.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga ngayong sayran, niining higayuna sa mga natala sa paglabay sa mga gutlo dinis Paganian City o kanait ng mga napit. Iya, mga uluhan sa balita niining higayuna. O gakini ang updates kahintang slagat sa panahon. Hindi na apektado paghihapon sa localized tender store. Headlines paghihapon, SLI sakote sa drug bypass operation sa Balangasan. Sambuanga del Sur, ginang complainant sa kasong statutory rape dakpan sa Lakewood. O gadugan pang headlines, 5th insurgency free anniversary gisaulog sa probinsya kaga hapong adlaw. Dugang pang headlines sa mga balita, LGU dumalinaw, glapuyan, gihatagan og technical assistance sa DILG Sambuanga del Sur alang sa LMPC Lime 2.0, Subaybayan og RSSA. Yung mga pangamalanan ni. Samtang tensyon, miulbo sa final day sa voter registration sa magsaysay Lanao del Norte. Samtang sa dugang pang headline sa mga balita, truck nga puno og kargang bugas. Na accident is dumingag, duha ka tao samdan. 1,487 ka mga persons deprived of liberties na kabinipisyo sa libreng chest x-ray sa Zamboanga City Jail, male dormitory, batok sa TV. May mga headlines sa mga balita, guban pa mga kasayuran, din lamang sa itong pagpanaguban, Lanog sa Bagtingan. Ito maglangay, unang update, natanging tunol nga na kaninyo ang may kalabtanan sa kahintang salakat sa panahon. Inagi sa report ni Bagting, this is Shate Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
2: Ang update sa rekat sa panahon karong buntaga, gumikan kay makasanan si paghapon kita o gakalit ng mga pagbundak sa ulan na diri sa Zamboanga Peninsula o sa dakong bahay ng Mindanao. Gumikan sa epekto nilokalize sa thunderstorms. Laki pa sa kapiktados ni ini o ang Metro Manila. Matod pa sa pag-asa, nga bisan pa matuod nga dunay niyot nga lakat sa panahon at mas nindating karong buntaga, apan dili kini ang ayan nga kumpiyansaan o kasaligan na ilabi na pag-abot sa hapon kay ano na gay posibilidad nga mabanos usap ang kalit nga pagbundak sa ulan. Giba na ba na usap sa pag-asa nga mulungtad hangtod sa usa ka oras ang ginugayon na niini. Samtang ang Mimarupa, Visayas sa Bicol Region, itulog hinungdan na sa ilahang masinat pagbundak sa ulan na tungod usab kada sa epekto ni Easterlies. Kiniusab ang magdala sa mga pagbaha o ibagkaha pagdahili sa yuta. Hinungdan ang mga katawhan niya ni Muyo sa nasangpit niya mga dapit. Ipasadaan sa pag-asa na dili paghihapon ang iyan niya magkumpiyansa. Aron usab nga makalikay sa unsa mang talagmandala sa kalit na lamang niya nga pagbundak sa ulan na gumikan sa Easterlies. Sabto sa Pikasbahin, Ang hunas og tawo sa pagadian, alauna 31 kinang kadlawon, 0.1 metro gilad mun sa tubig, mokanay permerong hunas. Ang permerong tawo sa alas 7:51 karong buntag, 2.0 metro gilad mun sa tubig. Subling hunas pagka alas 2:39 antak na sa hapon, negative 0.2 metro gilad mun sa tubig. Subling mutaob pagka alas 8:43 antak na sa gabi, 1.4 metro gilad mun sa tubig. Lawan mo subang adlaw alas 5:27 karong buntaga og mosalop sa kini pagkaalas 5:57 unyang hapon. Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM o Radyo siya bagting.
1: 5:17 dito sa itong pagpinaguban mo ito'y update ka sa kahimtang silakat sa panahon ng kinahanglan usab nga mahibalaan. Ito mga doon yung mga transaksyon gibuhato nini ng adlaw mga kabagting og kabulkadas. Kadiin sa iran sab nato ang dugampang mga kasayuran nga itunol ka nato sa itong mga bagting reporter standby lamang sa kanunay mga kabagting og kabulkadas. O gatong sa iran sab kining mga nakalap ng impormasyon gikan ni bagting 28 Kimberly Namuwag. Then sumala pa tension na mi ulbo sa final day sa voter registration sa magsaysay Lanao del Norte. Ani ang detalye sa maong balita.
0: BBC Live Report.
3: Miulbo ang tensyon og nagkagubot sa usa ka barangay sa magsaysay Lanao del Norte ni adtong Mayo 18 ato sa katapusang adlaw sa voter registration alas sa umaabot nga barangay og SK Elections. Sumala sa report, nagsugod ang insidente human gi-question sa pipila ka residente ang presensya sa mga tawo nga giingong dili tinuod nga residente sa maong lugar apan aning kamot magparehistro. Misamot ang sitwasyon hangtod ang argumento na himong pisikal nga konfrontasyon niabot sa punto nga nanginahanglan og intervensyon sa mga otoridad. Anong pahupayon ang kagubot? Gireport usab nga napugos ang mga pulis sa pagpabuto o warning shots aron madisperse ang grupo o makontrol ang gahimtang. Padayon pa ang investigasyon sa Commission on Elections kon COMELEC o kapulisan aron matino ang tinuod nga hinungdan sa insidente o kung adunay election-related violations. Gisusi usab kung adunay naangol o kung kinsa ang posibleng manubag sa baong kagubot. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Ito yung mga update sa silingan ng mga dapi tapan sa dilipak. Ini nga itong tulumanon, apil usab nga nagpaluyo sa pagpahinumdom. Uban ang National Telecommunications Commission Region 9 o NTC Region 9 nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages. Naging may nagkulang sa pagpahimangno ninyo. Muna ka muna lang ginihay mga antigo sa inyong mga lakang sa pagpanalipod sa inyong kagalingon. Pag itong mga malisyoso ng mga links nga nagalapnag pinaagi sa text messaging o online platforms na mga too good to be true kayo. Ano yung mga mensahe nga nagpakaroon nun nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron nga makapangilan. Ihangyo ang tanang katawahan nga dili magpataka o click. Dili pamilyar ng mga links o dili maghatag o personal nga mga impormasyon o one-time password o paniguruhon nga pag-verify sa tanang mga mensahe nga madawat. Huwag po di-report dayo na bisan unsa nga kahadlukan ng mga mensahe nga ito sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9. Magmatngon! Magamping! Nga di mo mabiktima sa mga nag-palibot lamang ng mga naninguha ng makapamintaha sa inyo ang mga hinaguan. Hinagi sa text or di ba ka sa online. 5:20 na mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagpanaguban sa itong pagbalik doon pa mga balitang informasyon. Standby! Diha kay kuan ng siren din sa itong pagpanaguban landog subagtingan. 106.2
0: FM Radio Magbating.

0: oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Eriklorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
8: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
7: Para asa na? Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
8: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
9: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Ang

0: Virginia.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: 106.5 Nang paminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
10: Alas 5.26 na nini sa tumpag panaguban sa Sibiyaan paghihapon sa Radyo Bagting ug Bell FM ang lanog sa Bagtingan. Mabati sa 106.3 Bell FM ug 756 sa dial sa inyong mga radyo. Especially sa mga naa karon sa ilang tagsa-tagsak ang mga panimalay baka ha o nagbiyahe na. Nini sa admin ninyo mabati sa itong Radyo Bagting app ng Bagting ug Kabalkada. Download lang diha sa Play Store ang Radyo Bagting o pwede na ka mga makapaminaw. Kung ano download sa AM or sa FM. Kanyang gawas pa niya na natin mga Facebook like, paki-like, share, and follow. Sa Radyo Bagting News, Bell FM News, o 106.3 Bell FM, o Radyo Bagting Entertainment. Ang main page niya na mga kabagting o kabalkadas mo ang Radyo Bagting News. Kung galing naka-like, share, and follow na mo kanya to, check ninyo kay wala na ka na. So ang i-search kining dili pa kay tantong daghan nga mga followers mga kabagting ug kabalkadas mo na siya ato ang ining official page sa Radyo Bagting News. 5:27 dinhi sa to ang pagpanaguban. Dayon ta sa pag-update kina kaninyo sa mga balita ug kasayuran na dinhi sa to ang tulumano na pansa dili pa. Agi paluyuhan kini nga to ang tulumano no sab sa mga naghatag kinabuhi especially nitong mga gusto nga kanunay lagsik ba ang panghuna-una. O dili mahimong limtanon kay lisod na kay mahimong tang limtanon. Adi ba ka mga kabataan nga pundol ni kay panghuna-una. Ano bang dili kay kagets dayon so kinahanglan magina siya nga ma-energize nga tong brain. Adi ba ka mamahimo usab nga lagsik og maayo nga to ang pagkaon nga to ang ganas pagkaon. Okay ang Vitron Vitamins Plus Iron. Para sa puya nga 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet. Alang sa 13 anyos pataas. Tungod kay kini, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa naggadiang butika o pharmacia sa inyong mga lugar. Vitron Tablet ha, 13 years old pataas. Aprobado sa kini sa FDA o sa safe na safe sa inyong pagtaing. Alas 5:20, odds na. nangunang sayran ang mga lintungan ay sa mga balita o kasayuran. Round 2 sa ito ang mga balita is ito ang sayran kining 5th Insurgency Free Anniversary gisa ulog sa probinsya kagahapong adlaw. Ang detalye sa balita ni Bagting 17 Florence Altima.
0: BBC Live Report.
11: Sa ulog kagahapong adlaw sa probinsya sa Zamboanga del Sur ang ikalimag nga anniversaryo isip insurgency free province pinagi na usaba sa small arms and light weapons or SLW management program. Ang nasangpit nga kalihukan na kiniusab ang gitambungan ni Opapro Secretary Mel Sinen Sarmiento o GDN na pagkato sa mausab ng adlaw di turnover ang 95 ka mga nagkalaing klase sa mga armas ng voluntaryong magitugya sa mga residente sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur isip suporta sa kampanya sa gobyerno batok sa loose firearms o ingon mas armado nga panagabangi. Matod pa nga mas gipahugtan paghihapon karon sa kasundaluhan ang pagmonitor sa matag palibot aron sab nga magpabilin nga hapsag malinawon ang tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Aron usab nga masiguro nga magpabilin paghihapon nga insurgency free ang probinsya. Ganim gitmatod pa usab ni Sarmiento nga dako ang natabang sa SLW program aron mapugngan ang kriminalidad og lakip na mapadayon ang malinawon nga probinsya sa Zamboanga del Sur. Idugang paniini nga suportado usab niya ang mga programa sa probinsya, ilabi na usab ang pagsuporta sa kasundaluhan aron na usab nga kini ang magpabilin nga aktibo ingon man magpatunhay sa kapsay kalinaw sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur. Gikan sa BBC News Center, Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM, o Grand Show Bagting.
12: 106.7 Radio Bagting.
10: Ang kasayuran nga gipaloyohan usab sa mayong kabubuton sa nag-abag nini mga kabagting o kabalkadas. Siyempre, kung neto mga dunay problema sa UTI, urinary tract infection, mga prostate cancer constipation kun maglisod kas pagpagula si muhugaw og daganan na kayong natabangan ni ini ano ang tubag niya na kay basta kugon lawas bas kugon said kugon herbal capsule. Alas 5:31 na sa dugang pang mga balita dinhi sa to ang pagbanaguban gadin dinhi matos probinsya gikan sa buktas dugang pang mga balita gikan sa probinsya as lungsod sa Dumingag mga kabagting og kabalkadas gikan kay truck nga puno og kargang bugas na aksidente sa Dumingag duha ka tawo ang samdan. Ang kompletong detalye ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
0: BBC Live Report.
13: Naangol ang usa ka 42 anyos nga driver ug usa ka pasahero human maaksidente ang usa ka Mitsubishi Canter dropside truck nga puno og 160 ka sako sa bugas alas 8:45 sa buntag hapong adlaw, Mayo 19, 2026, 04:04, Barangay Mahayahay, Dumingag, Zamboanga del Sur. Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan ang sakyanan gimaneho sa driver nga residente sa Salog ug padulong unta sa sentro sa Dumingag apan giingong nawad-an og preno samtang naglata sa dulhugon nga bahin sa kalsada. Tungod sa brake failure, nawadan og control ang driver og nabangga sa punuan sa mahugani og milagpot kilid sa dalan. Ang ubang pasahero apil ang driver miambak aron malikayan ang dugang kadaot. Samtang usa ka pasahero ang natrap sulod sa sakyanan og rescue sa mga responders. Daling gidala sa Dumingag Rural Health Unit ang driver og ang usa ka pasahero nga nasamdan. Samtang uban anaara sa luwas nga kahimtang. Kay baluan nga ang truck nagdala og bugas nga mukabat og 232,000 pesos nga kantidad og nagpabilin pa sa lugar samtang padayon ang imbestigasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
10: Ato lang yung mga pahimang no sa to ang mga drivers nga labi pa ganunay mga karga. O na gini ilang nature sa trabaho nga magbiyahe og mga produkto guban pa unsa pay gipangkarga. Magmaampingons kanunay. Kinahanglan gyud nga ikanang presence of mind at the same time. Duna gyud mga himuon nga matag karon og unya sa di pa magbiyahe o sa mismo pagbiyahe. Ang pagpangliupo gayud sa protection mga kabaltingon ug kabulkadas kay niining mga panahuna daghan og ubay-ubay gayud nga manatala nga mga disgrasya. Alas 5:33. Ini paghapon sa tung pagpanag uban di gikan man to sa Dumingag. Balik ta diri sa Pagadian City gumikan kay dunay SLI. Sakote sa drug bypass operation sa Balangasan. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Live Report.
11: Ang puso nga nasagot sa motoridad ang usa ka 36 anyo sa nga sa listahan ni Sepa Street Level Individual ato sa gipahigayon nga drug by bust operation sa Fructugas Barangay Balangasan Pagadian. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 kasasye sa ikatahapang Shabu. Pinagi daw sa kinis sa hinihusang operasyon sa Pagadian City Police Station na nabagan sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station o PDA 9. Ang nasangpit nga dinangpan ang gibalog na sa Pagadian City Lakapsel o igatag na pasagagasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
12: 106.3 Radyo Bagting.
10: Alas 5:35 na mga kabagting o kabalkada sa dili pa ang pabaliko na to ang dugang pang balita gikan ni Bagting 17 Flores Afima. Ani sa ta sa pahimangno sa DOE o gumikan kay sumala pa nagpahimangno or nagpasidaan ng Department of Energy sa posibilidad nga makabaton paghihapon og daghan ng pang power interruptions sa mga musunod nga bulan isip epekto kini sa grabe nga kainit kon El Nino. Puno pa sa DOE nga ang pagtaas sa yellow o red alerts mahimong magpadayon pa sa mga musunod nga bulan. Dugang pa sa Energy Undersecretary nga si Felix William Fuentebilla ang gilauman sa DOE ang bago na usab nga yellow alert sa Luzon grid. Nakip na usab sa Bisaya sa grid o mahimong nakitaan kiniga pito ka mga yellow alert sa panahon o labi pa nga naglaom kini sa mga imports gikan sa Luzon o sa Mindanao. Bisan pa man, walay nakitang red alert sa Mindanao grid o mahimo usab kini nga makasinati o unom ka yellow alert sa mga bulan sa Setyembre, Oktubre o sa buwan sa Nobyembre. Labot ini gipaniguro sa mga energy officials nga ang mga industry players ang makuti gayon nga makigati na bangay aron nga makunhuran ang impact sa El Nino sa supply sa kuryente sa nasud. Sa ilalom sa yellow alert paigo ang power supply sa demand apan magsilbi kining pahimangno kung nagaling adunay madaot nga planta nga maresulta ngadto sa mga brownouts. Samtang sa pikasbahin ang red alert usab, nagkulugan kini nga dili na paigo ang supply sa kuryente sa demand diini og makabaton na og brownout sa kun dili madumala pag-ayo ang demand. 5:37 in hisnong pagpanaguban. Ang swerte ragyan po itong naay mga solar nga na-install. Ang kainit gud. Kainit gud, grabe kayo. So, swerte itong mga dunay mga solar panels na nakataod sila mga atop na kabagting ang kabulkanas. 5:37 sa pikasbahin sa mga balita. Itong balikan si Bagting 17 Florence of FEMA. Og niining mo ang mga kasayuran gikan usab sa lungsod sa Lakewood. Ginang complainant sa kasong statutory rape dakpan sa Lakewood. Uy! Naman ka kini sa detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Live Report.
11: Sa puso nga nadakpan sa mga otoridad ang usa 41 anyos sa nga nadakpan kini sa barangay poblasyon Lakewood Zamboanga del Sur. Ngayon nga napagawasan kini og warrant of arrest pinaginausab sa Regional Trial Court Branch 6 9th Judicial Region Pagadian City gumikan na isip kini siyang kumplenan sa kaso nga statutory rape nga ilalom sa Article 26-A o sa Revised Penal Code nga upat ka ihap kini ka kaso. Gingon na nga sa kasamtangan kini matutpa ang gibalhog na sa Lakewood Municipal Police Station. Samtang sa pikas sa bahin na sa mga balita, gingon na nga usa matutpa ang patay o din na tulo usab ang nadakpan human sa nahitabo ng pagpanadunggab sa Purok 3 Barangay Gitalos Midsalip. Gingon na nga ang nasangpit ng biktima ang nitambong matutpakinis sa traditional nga marriage proposal o din na particular nahitabo kini sa panimalay matutpa sa sospek. Dugang pang nasairan nga ang biktima, gingon na nga gumikan lamang matutpa sa isyo nga wala na bayaran nga utang or wala na bayaran nga sweldo nga mo hinungdan nga gidunggab ang nasangpit nga biktima gamit usab ang kutsilyo. Ang suspek ang nadali usab kini nga nadakpan sa mga otoridad human ang nadaling nakaresponde na itong higayuna. Sa kasamtangan, kini gipagbalhog na sa Midsalip Municipal Police Station o nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kanila. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Gradyo Bagting.
10: 106.3 LL. Mga suliran nga pwede ra gid unta nang istoryahan mga kabagting o kabalkadas pero magpadala man sa init sa ulo ug grabe nga kasilo ba. Nya paguman pwede ra bay tonto sabot-sabota gano sa mahatag. Nya kaysay mo abot pagi sa punto nga manggiaway ug mabot sa punto sa pagpandungga ug pagpasipala ngadto sa isig kaingon na unsa. Dapat na nagitay mga pagpugong sa tong kaugalingon. Apan nabisan pa man yan ang mga kabagting o kabalkadas, so, mayo na lang kay nadakpan o diin matubag niya o ang iya mga nahimo nga kasaypanan o krimen nga nahilambigitan. Samtang sa pikas bahin sa di pata mag-commercial break, gibagtingan, gipahibalo, gibagtingan si diha sa Kalinggayan Dumalinaw, Zumbanga del Sur. Kini pahibalo diha ha. Ang tanaw na to sa igaray ng iyang message. Magpahibalo lang po sa Kalinggayan Dumalinaw, Sumbanga del Sur ni Amor Hirarman Kariman, namatay iyang papa atong May 13 diri sa Mabuhay Tabina, Sumbanga del Sur nga si Bonifacio Hirarman ilubong karong Mayo 22. Wala na mo nakontak hangtod garon. Palihog kong balik-balik. Dagang salamat. Ano po bagting si Beatrice Dumusmog Hirarman ni iyang asawa. Nagibagtingan na ni si ano? Amor Hirarman Kariman. Namatay gid din papa diha sa may Mabuhay Tabina sa Sumbanga del Sur. Si Bonifacio Hirarman ilubong ni karong Mayo 22. Wala mong guday ka na kontak nila hangtod karon. Palihog sa kinsa may nakaila ni sa may ngalan na nagalit ni Amor. Amor Hirarman Kariman diha sa may Kalinggayan Dumalinaw. Ipalihog sulting ni taliwan sa laing kaya kalibutan ang iyang papa ang lubong karong Mayo 22. Diha sa may kuan. Mabuhay tabina sa Sumbanga del Sur ha. Kaya kung sulti kay lisod kay ning di makontak kanabitaw di na pud makontak kay upta kabalos number. Di ba ka nag-change og number wa pud nagpahibalo. Di ba ka kay ang number to na sa uyab ni K unya paguman ang personal nagbaylo-baylo og number. Mama ug papa ni manawag ang uyab ni nakatubag kay nagbaylo-baylo og SIM. Orbida kay siluso kayo ang namo na. Ito, pero wala nilabot aning namatay ha. Ato mga ingon na nga sitwasyon ba mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:42 na.
14: 106.3 Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
15: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
16: Ito kung pagkatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo nga nagagamit ang parating skina nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Ibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako, ana, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kagawa ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
17: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
19: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
18: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
20: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
21: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
20: Skin Shop? Asa man adapit?
21: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
20: Unsa man ilang baligya dito?
21: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
20: Safe ba na ilang products?
21: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
20: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
21: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
22: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
17: Si Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
23: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
17: Sa Paragis Bilabila, dili

0: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: 106.2 Radyo Magbating.
2: Nang paminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
4: 5:47 na mga kabagting o kabalkada, especially kito mga na ay tinguha ng mamerkado nining buntaga. Siyempre, ang ito ang mga presyo. At ang itunol nga na kaninyo mga kabagting o kabalkada sa presyos mga nagunang papalaliton pa di ay karon. O kining presyos gasolina di ay, oy. Presyos sa produktong petrolyo kay by changes niya nga gipatuman atong adlaw nga Martes. Di na to lang ngayon yung mga presyo gikan sa mga nalibot nga mga presyo ni Bagting 27 sa nagkaniya mga gasoline station within the city of Pagadian. Ano yung apelo inyo ha? Di layo or pugay na eh. Rinas Pagadian City, kinaka-standby na Bagting 27. Kamusta mga nga itong presyo karo? Gaso may dapit nga medyo brato. Kung sa may nagpabiling mahal paghihapon. Ang detalye, ani itong siren sa update gikan sa merkado. Okay, basta merkado, basta galinay ng mga mahitabo nga pag pinalitay. Market na. So, mga pinalitay, mga negosyo, uban pa. Report ni Bagting 27, Dare Laya ay...
2: BDC! BDC! Market Report!
4: Morning Yang!
5: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag, ilabi na sa mga sukintik kami na ulad kita mismo sa may balitawang gasoline station. Yung mga rasa to, ito no lang kasamtang ang presyo sa petrolyo, kundi na doon ay pag-usbaw ning sinaha. Atong sayran, una ka sa diri sa Astro Gasoline Station sa Barangay Balangasan. Special gasoline, 80.70 ang litro. Diesel, 85 ang litro. Sa Petrol Santa Lucia, diesel, 80.70 centavos kada litro. Turbo, 83.70 centavos kada litro. Extra, 82.20 centavos kada litro. FCS, 83.20 centavos kada litro. Kero, 113.30 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel, 83.80 centavos kada litro. Shell V Power Diesel, 90.70 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline, 86 kada litro. Shell V Power Gasoline, 87.80 centavos matag litro. O sa Phoenix Balangasan, diesel, 84 matag litro. Super, 81 matag litro. O ang premium, 82 ang matag litro. Kung katapos ang tangang presyo sa petrolyo, ako si Bagting 27, dari si Kataya ay sa Belatet o Radio Bagti.
4: Motoy giya ninyo sa matag litro sa produktong petrolyo nga kuno galing mo ni mo pagadian city aron magpatubil auto sa mga nagkadiya mga gasoline station. Ah, kamo na mo pili gaso mo dapita kung asa mo dinay card sa dami mga gitawag na to og mga points depende na gina ninyo. 5:50 na dinis tong pagpanaguban dugang pa mga kasayuran. Kung update sa gikan ni Bagting 28 Kimberly na muwaga. Ning mga persons deprived of liberty, mga kabagting o kabalkadas, PDL. Kabat nga ito sa 1,487 ang mga nakabenepisyo sa libreng chest x-ray sa Zamboanga City Jail Male Dormitory. Ato kini sa tuberculosis. Ano yan, detalye sa mga balita ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
6: Naghatod og serbisyo ang Zamboanga City Jail Male Dormitory ngadto sa 1,487 ka persons deprived of liberty kon PDELSA diin nakabenepisyo sa libreng chest x-ray screening nga gisugdan sa pagpahigayon kaniadtong Mayo 14 hangtod 18 tuig 2026 isip pagpakusog sa kampanya batok sa tuberculosis kon TB sulod sa pasilidad. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development kauban ang Philippine Business for Social Progress ubos sa National Tuberculosis Control Program alang sa sayong detection of prevention sa TB. Ato sa aktibidad, ang mga PDLs gigiyahan o giproseso matag-batch aron masiguro ang hapsay og organisado nga screening. Samta ang resulta sa x-ray ipasa sa health unit sa jail alang sa tukmang evaluation, monitoring o posibleng pagtambal sa mga naginahanglan o medical intervention. Gipakita sa maong programa ang padayon ng paningkamot sa ehensya o partner agencies sa pagmentenar sa himsog o luwas ng custodial environment pinaagi sa preventive healthcare o medical services alang sa mga PDLs. Bagting by the Otso Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
3: 106.7
4: Mati mga maayong balita usap dito sa maong napit samtang sa Pikas Bahin LGU Dumalinaw og lapuyan gihatagan og technical assistance sa DILG sa Buong del Sur alang sa LPMC og gaban pa mga programa gikan sa DILG. Detalyes report ni Bagting 27 Daryl Ayay.
2: BBC Live Report.

0: Malang pusong ng paigayon ang DILGZ DSPDMU ug sa ka-technical assistance nga kalihukan dito sa mga local government units sa Dumalinaw ug Lapuyan. Kini nga kalihukan nakatutok sa pagpaligon sa kapasidad sa mga kawani sa LGU sa paggamit og pagdumala sa mga online monitoring tool sama sa subaybayan Lime 2.0 ug RSSA. Laki pusab niini ang orientation ug evaluation sa local project monitoring committee sa mga LGU. Atol sa mga sesyon, gipailalom ang mga partisipante o hands-on nga giya o mga pinakabagong update kabayan sa saktong pag-encode sa datos, mga pamaagi sa pag-monitor o mga compliance requirements aron mapalambo ang ka-epesyente o ka-eksakto sa mga sistema sa pag-monitor o pag-report sa proyekto. Ang maong kalihukan nagsilbi usab nga higayon aron matubag og mapaklaro ang mga kabalaka o isyo nga nahibagat sa LGU sa pagpatuman o paggamit sa naisgutang mga plataporma. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: Ito yung mga kasayuran, gikan usab sa BBC News Center, mga kabagting o kabalkada, samtang sa pikasbahin. Sa dilipad ay mo diha, magpamalimot, labi pagkatong mga dunay mga estudyante niya, wapa mo ka pa-enroll, mga kabagting o kabalkada, sa inyo ang mga kaanakan. Na ay kanunay butang sa inyo ang hunahuna nga kinahanglan gid natong matagan og maayong edukasyon, proper education ng ato ang mga kabataan, especially kato mga mupahintay pagtubo, mga napa sa nursery ba, mga kindergarten o di ba ka kinahanglan nga masayran kay narbo gid na kung unsa ato mga nakatunan sa gamay pa. Kinahanglan gid na nga diha moy grabing mabuhos tanan ang mga pagtagad og paghatag na hinungod ng mga kasayuran kay mauna yung balunon hangtod sa pagkadako hangtod mapunan. Diba? Sige, anita sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated Consima PESI, nagsugod na ilang enrollment alang sa school year 2026-2027. Kanya ang enrollment fee ni ini is 2,000 pesos. Ang ilang pagbukas sa klase karong June 8, 2026. Kanya sila nagatanyag ni ini mga musunod, nursery sa alang sa mga 3 years old, kinder 1 alang sa 4 years old, kinder 2 alang sa mga 5 anyos usab. Huwag ang elementarya, syempre, gikan sa grades 1 to 6. Ika kay mabalaka kay matudluan gayon na inyo mga kabataan kay small class size man ang ilahang gipabante. Nya fully air-conditioned classrooms gid ni sila. Yung mga kinahang na makomportable ang pagkat-on sa inyo mga kabataan. Kaya kung nagaling nangutana ka gunsay opening or kinibitang oras sa ilahang opisina, ito magpa-enroll ng mga nanay, tatay, ate, kuya, di ba kag lolo, lola, di ha? Mondays to Fridays na 8 a.m. to 5 p.m. O niya, ang ilang address na sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0951, again, 0951-835-7197. Ang text line, mga kabagting ang kabalkadas, sa SEMA PESI kun CMA Pagadian Educational Center Incorporated, building minds, nurturing hearts, one family, one SEMA PESI. 106.7 Radio Magbating. Mga kabagting o kabalkada, sa mga nagatang diha sa inyo ang mga resulta, ay di gina na tumalimta ng inyong mga resulta. Okay, lakip na inyong mga greetings. Ang resulta, yes, wala pa. Resulta diha, aga ingon man, ani sa tas mga mapasalamaton kita ni mga kanunay nga nagpadangat sila mga mensahe. May buntag ni Johnson Lamar diha sa Binuay di Mataling. Ayun, ingon man, si Jocelyn Bargayo, may buntag usab, listening from Poblacion San Miguel sa Boca del Sur. Buntag usab ni Jeneline Espanyol Ibol, God bless, and Florisa Sanogal. May buntag diha sa may

0: Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa limong iparash, sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Geology Padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Southfold Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Southfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras mga sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Pagbagtigan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Rádio Bagbaguim.
1: Alas sa 6 sa 7 na itong oras sa Kabag ni Kabalgaras, may buntag ganin yung tanan adlaw karon ng Miyerkules. Pinsa 20 buwan sa Mayo, tugas mil 26 Kabag ni Kabalgaras, welcome. Dari sa pagpanaguban ang programang Bagtingan sa Katawhan. Alas 6, ngayon na sa 7 ang tagdas buntag. Adlaw nga Lunes, ngayon na sa adlaw nga Biyernes, yung nga mabate. Ako ang inyong makauban sa kanunay si Bagting 17 Florence Fima. Yan inyong danan, mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan, dari sa 106.3 Bell FM. O yung unwan sa DXBZ756, ang Radyo Bagting. Good morning! Kumusta ka mong tanan, dakbayan sa pagadian? Lalawigan sa Zamboanga del Sur, ang 26 ka mga kalungsuran. O lakip na usab ang mga kasikbit ng mga probinsya. Sama na lamang sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City. Ang lakip na usab ang Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Good morning kaninyong tanan. Zambasulta, good morning. Sa tuwang mga drivers, karong buntaga usab ng kanunay nakamonitor sa 106.3 Bell FM. O dibaga sa Radyo Bagting mo nakamonitor, good morning sa inyo ha. Sa tuwang mga negosyante, dristak ba yan sa pagadian? O dibaga sa matagkalungsuran o kasikbit nga dapit, good morning. Lakip na sa mga mag-uuma o mga mananagat, mayong buntag. Mga empleyado sa gobyerno, alas sige, lihok na, kaya aron nga dili mo mga late. Ilabi na netong nagpatuman pa ni gihapon sa 4-day work week Kabagting Kabalgadas. Aron nga sayo mo nga makajuti, sayo mo nga makasugod sa mga inyuhang gimbuhaton o sayo sa kamo nga maka-accommodate o mga kiniklyente. No? Muna, kinahanglan nga mo sayo, dili kay dugay kimuabot, dugay pa makaservisyo or makalagad sa mga katawhan. Dili magtapol-tapol. Kaya nadawat na rabay din ninyo kagahapon ang inyohang, ato pizza 15, no? Pizza 15 ba to? Nadawat na nila ang ilahang mid-year bonus. Sana all. Ang uban kay doon na pa yan nabilin sa mid-year. Ang uban po kay pamayad sa utang. Pag mahinungdanon is nahinahinayan na ugbayad o sa may mga obligasyon na. O hala sige, kaninyong tanan, Kabagting Kabalgadas, good morning. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-2077614. Atong usbon 0938-2077614. Mo na ito ang text line number Kabagting Kabalgadas. Kung galing, ado na mo'y mga pabagting, ado na mo'y mga reklamo, ado na mo'y gusto nga mahatagan o katinawan, halay padangat lamang sa itong text line. Atong usbon 0938-2077614. Alas ay suggest na itong oras sa Kabagting o Kabalgadas, dirigyapos ang pagpanag-uban. Kagahapong adlawa, Kabagting Kabalgadas, no? Kagahapong adlawa, nagpatawag o gausa ka Prince Conference ang buhatan sa National Anti-Poverty Commission, kung NAPSI, kabag-usab ang pinag-usab sa Philippine Information Agency, no? Doon na sila ipahigayon ng Memorandum of Understanding, no? Signing of Memorandum of Understanding aron nga matabangan ang buhatan sa NAPSI sa pagpasabot, no, sa pinaagi sa PIA o ingon man sa mga media sa Pagadian City kung unsa ka mahinungdanon ang pagpakigbatok niining kapobrehon kabag

0: Nasuta kabagte kabalkadas kagahapon no at sa ipahigayon nga press conference nga ang Zamboanga Peninsula Region 9 nahimo kita nga top 1 sa tibuok nasod sa pinakapobre nga rehiyon kabagte kabalkadas. Ikaduha na lamang ang BARM nga ang BARM kaniadto maoy naguna sa pinakapobre pero karon ang Zamboanga Peninsula na.
1: Laban sa katawahan, mudapig sa kamatuuran, pagbibigyan sa katatawahan.
0: Muna gingon, gabag na gabalgadas nga, ano na to? No, nag-una ta sa kining pinakadaghan nga teenage pregnancy. Karoon na po, nag-una na punta sa pinakapobre nga rehiyon kabagtig gabalgadas. Atong ipabati diha kaninyo, unyang taon, karong taon-taon, ang pamahayag ni NAPSE undersecretary no isnain na katong ang ato ang deputy general director general no deputy director general sa NAPSE kabagtig kabalkadas mahitungod niini nga isyu sa kapobrehon nga naguna gayud ang Zamboanga Peninsula unsay mga lakang nga ilahang gihimo no. Doon na matutpa sila yung mga lakang nga gihimo aron na usab nga mahatagan o kasulbaran ang taas no, nga poverty elevation diri sa Zamboanga Peninsula. At wa usab sa karon nga sayran kung unsa ba nga probinsya ang naguna sa pinakapobre sa Rehiyon 9 o ingon man unsa nga mga lungsod nga dunay tag-as nga percentage sa poverty incidents kabagtig kabalgadas.
1: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawahan.
0: Dili kalilong no nga bisan pag sa kinsa ang mamahimong presidente sa Pilipinas, dili gayod mawala ang kapobrehon kabagtig kabalgadas, di ba? Aduna gayoy mga pamilya nga iliid paghihapon sa kalisdanan, bisan pa og kanunang ipasigarbo sa tuang gobyerno nga moingon nga adunay mga nindot nga programa alang sa mga kabus, alang sa mga anaa sa mga matawag tag ana sa laylayan nga mga pamilya, di ba? Bisan pag unsaon og ingon nga mga programa nga makahatag kaayuhan sa publiko, apan dili usab nato ikalilong kabagtig kabalkadas nga kaniadto aduna matutpay mga pinili lamang nga mamahimong makapahimulos sa mga programa sa gobyerno nga sa ilahang lantaw makatabang aron mapaubos ang poverty incidence sa usa ka lugar or usa ka rehiyon no. So mo ni kabagtig kabalkadas nga sa ngadto nangitag pamaagi ang gobyerno aron na usab nga mahatagan og kasulbaran ang kining padayon nga nagkataas nga kaso sa poverty incidence sa tibuok nasod no. Ilabi na diri sa Zamboanga Peninsula nga kita na gayod ang top 1 sa pinakapobre nga rehiyon na. So muna ang atuang sayran karon no. Kung sa Zamboanga del Norte adunay upat ka lungsod ang gihinganlan ni Jose Katong kagahapon nga naguna sa pinakapobre nga lungsod sa Zamboanga del Norte kabagtig kabalkadas og lakip na usab ang ikaduha diri sa Zamboanga del Sur nga adunay lima ka mga lungsod nga tag-as og poverty incidence. Ang ikatulo nga dunay pinakapobre is ang Zamboanga Sibugay, tulo ra man kabuok ang ato ang probinsya, di ba? Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Sur. Oh. So naguna ang Zamboanga del Norte, ikaduha ang del Sur, subintaha ra diay ang Zamboanga Sibugay. So hinon pod kabagtig kabalkadas no ang kini manggong sa poverty incidence, diri pod ni siya magbase sa unsa man sa population, di ba? Kaya ang population manggod kabagtig kabalkadas magato sa tuang nasayran taas pod og population or dako og population ang Zamboanga del Norte. Kung imong ikumpara sa Zamboanga del Sur, mauna nga tadi po na ito ikalilong, nga sila yun po ang taas, no? O kining matawag tag poverty incidence or datos sa pagkapobrehon, no? So sila ang dako og population, so sila usab ang taas og poverty incidence. Ikaduha ang Zamboanga del Sur tungod kay dako usab kita og population kung atong ikumpara sa Zamboanga Sibugay, no? So muna kabagtig ka bulkadas, kibasin ba unya, mayon na pod mo ha, mao ba di ayaw ang kining datos nagdepende po ni siya sa matawag ta og kining population. Murar po ni sa uban bang mga cases, di ba? Susama sa kining katong kaniadto sa kinibitong gipasabot sa Department of kining DOH, no, sa Department of Health, mahitungod aning mga kaso sa kining dengue. Kumbaga, example lang ha, nga ang matawag tag ang kining syudad o ang pagadian taas o kaso, no, tungod kay taas po siya population. So inana po ang nahitabo na himo nga basihan sa kining matawag ta og giunsa pagtan-aw ngano nga sila ang naguna sa ang probinsya nga taas og poverty incidence kaba poverty rate kabagtig ka bulkadas, no? So muna dayon mo ni giingon nga unsa bay gihimo sa buhatan sa NAPSI, no? Sa so, di pa nato ipabati sa inyo ha kabagtig ka bulkadas ang pamahayag ni Yusek Katong. Unsa bay gibuhat sa NAPSI? No, doon na ba'y mga lakang nga gibuhat ang NAPSI kabagti ka bulkadas aron nga mahatagan ng kasulbaran kining giingon ta nga taas, no, nga rate sa kapobrehon diri sa Zamboanga Peninsula. Matod pa ni Yusek Katong, dunay mga konkreto nga gibuhat nga pamaagi ang kasamtangang administrasyon, no? Mao ni ang iyang gipaklaro kagahapon. Mao matud pa nga dunay mga ang tanan nga mga government agencies, no? Ilaha nga gihimo nga gi-tie up aron nga mahimo na nga kining whole nation approach kabagtig ka bulkadas ang mahitabo sa pagpakigbatok niining poverty incidence, no? Tungod kay musugot mog sa dili, di magid po ni mawala guning kapobrehon kabagtig ka bulkadas, di ba? Di ni mawala ang kapobrehon. Duna may muharuhay, pero duna gid po'y magpabilin nga naa sa pinakalisod nga pamilya kabagtig ka bulkadas. So mauna ang anahitabo, no? Adunay mga programa nga gipangpatuman ang gobyerno, pero usahay po, may kaingon magunta, nga ang programa sa gobyerno, tumong og katuyuan ini sakto nindot ba, no? Pero pag implementar na kabagtig ka bulkadas, kini na ang dili magkadimao samot na unya katong mga mamahimong benepisyaryo. Muna usahay nga adunay mga programa sa gobyerno nga nindot og tumong pero mahimong bati, ilabi na kuno galing ang ilahang ang resulta makahatag og kini bitaw makapasamot sa pagkatapulan sa usa ka individual kabagtig ka bulkadas, no? So mao po na usahay nga makaingon ta kun ngano nga di gyud mawala ang unsaman, di gyud mawala ang taas nga kining rate or percentage sa kapobrehon sa usa ka lugar kabagtig ka bulkadas. Kay do na may mga tawo gud nga magsalig na lamang sa hinabang, di ba? So mao na nga kinahanglan pud ta moingon nga maning kamot, no? Dili na lang ta kanunay pud nga magsalig sa gobyerno, sa hinabang sa gobyerno. So maskin pag maingon ta og ang kanang hinabang gikan sa tuwa nga buhis, pero mas maayo gito nga maning kamot kabagtig ka bulkadas aron pud nga mo saka-saka og jutay ang ato ang kahimtang sa panginabuhian, di ba? Dili tong ingon ta nga magpabilin lamang nga kun unsa ta karon, magpabilin ta hangtod sa kamatayon inana ra gihapon ang estado sa imuhang pamuyo, no? So muna kabagtig ka bulkadas siya. Sakit man usahay pamalandungon ba, sakit paminawon nga ha? Inani na giday ta pagka sa tanan tibok nasud pagayod ang Zamboanga Peninsula mo'y pinakapobre, munigingon, mo'y naman ganyan kamaturan, di ba? Mo'y naman ganyan ang nigula sa ilahang gipahigayon ng mga survey kabagtig ka bulkadas. Nakaniad to, ang BARM, karon wa na. Ang atuan ng kining, ang atuan ng unsuman, ang atuan ng kining Zamboanga Peninsula. So muna kabagtig ka bulkadas, maingon ta, no? Nga dili ang ayan gayod nato nga maingog baliwalaon ang mga ingon-ini nga klase bitaw nga problema, oo, kinahanglan nga ato nga buhaton na kay makighiusa sa gobyerno. Oh, mahimong unsa man, mahimo tang mutabang sa gobyerno kung paunsa mahatagan o solusyon, no? Ang ato ang mga nasinatian nga mga problema kabagtig kabulkadas. Kay sa matag pagtuon, ang gitudlo magyod nga hinungdan, kay mo magyod ning kapobrihon, di ba? Kung diri punta sa kining ato ang Commission on Population, ang sagad po, gitudlong hinungdan kung nga nung taas o kaso sa teenage pregnancy, gumikan ragihapon sa kapobrihon. No? Sumayon ta ba? Asa manggiday kutob? Kanusa manggiday? Mahatagan o solusyon ang kining kapobrihon. Nga nung kini naman lang yun, kanunay ang mahimong rason. No? Kung adunay mga krimen nga mahitabo, ang hinungdan, gumikan ragihapon sa kapobrihon. Di ba? Munigingon, ang mahimong tinubdan di ay sa tanan, kiniragayong kapobrihon kabagtig kabulkadas. So ang makatubag rapod ani aron nga mahawas aron mahawas ang usa ang usa ka individual gikan sa kapobrihon is ikaw mismo nga mamoy maningkamot. Maningkamot ka kun paunsa nga mapalambo nimo ang imong kinabuhi kay imong mapauswag kabagtig kabulkadas, no? Asa ko nang gikaingon ka ganina, kung galing manggod nga magsige lang pud ta og salig sa gobyerno, magsige lang ta og kining yangungo kutob sa ato ang kining implement nga programa sa gobyerno sa lantaw kay sayop na, no? Wa di gyud mo asinso kabagtig kabulkadas, magpabilin gyud tang ingon ini, di ba? So unay giingon nga sakit pero unsaon mao may kamatuoran. Mao'y kamatuoran kabagtig kabulkadas. Alas sa 6:23 natong oras diri paghihapon sa tuwa nga pagpanag-uban. So daghan og mga factors kabagtig kabulkadas muligingon gitan-aw pod ron sa NAPSE kon unsa bay mga factors, unsay mga hinungdan kon nganong ingon ini kataas, no, ang poverty incidence diri sa Zamboanga Peninsula, no? Ang Zamboanga Peninsula nganong nga taas man ta og kining sa poverty incidence nga diin unsa bay mga kakulangon, no? Ang atoang gobyerno maingon ta og aduna ba ni unsa man? Aduna bay kakulangon sa pag-implementar sa programa o ang atoang gobyerno sakto ang pag-implementar, wala nagkulang sa implementation, sa wala nagkulang sa pagpangita og mga programa nga makahatag kaayuhan sa kadaghanan, pero ang sayop lang ang matawag tag diri sa implementasyon, di ba? Mo ni ang mga factors nga gipangtan-aw sa NAPSE. Kung unsay angay nga buhaton nga mamahimong mahatagan gilayon nila og kasulbaran kabagtig kabulkadas. Kung buto nang naon, daghan man yung programa ang gobyerno, di ba? Ang gobyerno galantaw kanunay, pero lagi pag-abot na sa implementasyon, diri na magka dili magkadimao kabagtig kabulkadas nganuman. Tungod manggod kaya ang atoang kining usahay, no? Ang atoang kining tig-implementar, syempre pili-pili naman dayon, di ba? Kung kinsa toy suod sa luwag, mao'y makapahimulos. Mao'y una. Unya kato, basig dili ang ayan unta sa hinabang, maprioridad ra gihapon. Nagingon, pastilan na lang yun kabagtig kabulkadas. Alas 6:25 na, so pagbalik, atong ipabate, di ka ninyo unya, no? Ang pamahayag, tipik sa pamahayag ni Jose Katong, mahitungod sa probinsya, sa Zamboanga Peninsula, nga naguna sa pinakapobre, lakip na, unsa nga mga lungsod. Diri pa gihapon sa pagpanag-uban ang bagtingan sa katawhan sa pagbalik alas 6:25 na.
1: Mula man sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-uban sa katatawhan.
2: Natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Ang ating patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang nakamaag ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Kaya napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Takli na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong bigamit kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas Bas Kugun.
8: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sed Panyawan Plus Capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang bio sa misis karon kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Rufa Maranas, naamang gud ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
12: Ang

0: Virginia.
1: BBC
2: 106.3 FM. Radio Bagbaging. Mula sa katauhan, sa kamag-uuran, sa katauhan, ang Sibian paghihapon sa Radio Bagding o Gasabel FM. Ang ato ang tulungan sa kanunay, nabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty na nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, o sa ka-obstetrician gynecologist. Nga adun ay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonologist. Dr. V. Antolino, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwedeng mo tawag or mo text. Cell phone number 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdig kabulkadas, nihabag usap sa pagpanaguban ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bayview College o sa kapribadong tulungaan sa Pagadian, nga adunay ubos kayog tuition fee. O ingon man, pwede sad ka makapili sa mong klase, morning class, afternoon class, or evening class. Ayaw kalimot, Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Alas ay sa 31 na itong oras. Dugang pang nagpaluyo sa basa tuang tulumanon. Mao ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang niadtong mga kababayan-an nga gusto nga mo trabaho sa abroad ay napaglangan kun ugaling kamo ang nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos. O na ni ang inyohang gipaabot aron nga kamo nga makatrabaho isip mga domestic helpers sa mga nasod sa United Arab Emirates, kun Dubai, Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. First time or ex abroad, welcome nga mo, apply. O diba ka, with or without passport, as long as physically fit o willing mo nga mo trabaho sa abroad. Adunay mga nindot nga pribilehiyo ang inyong mamahimong mapahimuslan tungod kay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagatanyag og libreng akomodisyon, libreng pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, libreng pagkuha sa inyong passport og lakip na sa libreng medikal. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nga dunay DMW license number nga 675-LB-1119-2025-R nahimutang kini sa may Purok Riverside Hamisula Extension. Kung na Purok Riverside Hamisula Extension Santa Lucia Pagadian, or mas maayo nga kontakon usab ninyo inyong pakikitaan si Miss Jacqueline Cabahog. Pinagi siyang cellphone number nga 0927-362-1908 or di ba ka sa 0962-211-6023. At ang usbon sa mga interesado nga mga kababayanan nga nagpag-inaroon ng 24 nga doon na sa 43 anyos nga mo trabaho sa abroad, kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 or sa 0962-211-6023. Alang niya itong gusto nga manarabaho isip mga domestic helper sa mga nasod sa masad Saudi Arabia, sa Qatar, Kuwait, or di ba ka sa United Arab Emirates. Alas ay sa 33 na itong oras, kabagtig kabulkadas. Good morning, Diana Tristan Gulay. Good morning po, ni Embler Annalyn, Arnel Noval, Naomi Villarmino. Good morning. O galakip na, Cyril Lasebe. Good morning. Ipabagtingan, pabagting ni Amor Hirarman. Kariman diya sa Kalingayan, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. nga namatay iyang papa atong May 13 diri sa mabuhay tabina sa Buanga del Sur. Ilubong karong May 22 sa buntag. Wala man good namo makontak hangtod karon. Ang nagpabagting si Beatrice Dumusmog Hirarman sa mabuhay tabina sa Buanga del Sur. Tungos mun ha, gipabagtingan si Amor Hirarman Kariman diya sa Kalingayan, Dumingag, Kondomalinaw, Zamboanga del Sur, nga namatay, matod pa ang imong papa niya itong May 13 diya sa Mabuhay, Tabina. So, palihuglag sulte sa nahingtungdan, kung kisa may nagkaila, ni Amor Hirarman Kariman diya sa Kalingayan, ang nagpabagting ni Ine, mao si Beatrice Dumusmog Hirarman. Good morning, Pod! Ni Rosalie Dalripin, good morning nga sa iyong bana daw nga si Jerry, da sa Mulom Lapuyan, dakang salamat. Good morning, sa may purok malinawon barangay Kulumulave. Sige lang kapobre, sige lang ta kapobre ani sir. Mo gine, good morning mo Sir Juanita. Good morning po ni Dundon Tormes sa may Kamalig Dumalinaw. Dili lang unta pilion sir ang paghatag og ayuda, mao lagi. Pasag di lang tan-aw na to ni. Karon kay tipik lamang ni sa pamahayag. Atong ipabati na kaninyo ang tipik sa pamahayag ni Yusek. Is na in katong al mahitungod sa kapubrihon diri sa Zamboanga Peninsula nga naguna matud pa ang Zamboanga del Norte. Ani ang pamahayag atong paminawan.

0: Ang sa Region 9, ang pinaka-pobre gyud is Zamboanga del Norte.
1: Del Norte.
0: Sunod ana Zamboanga del Sur.
1: Del Sur.
0: Ang sunod ana Arang-arang ang Zamboanga Sibugay. In fact, nakalamang ang Zamboanga Sibugay. Kani po do, sample lang sa Zamboanga Sibugay. Dili man ingkon. Ang ilang tourism travels ha, ning taas. Wagi po, kisa mang enjoy ana, si Pagadian o si Zamboanga City maka-enjoy, doon na may airport. Di ba? Unya karon, approve na po sa RDC. Unsa? Ang pag-construct og airport, di lang runway. Airport yun, meaning airport, it includes the system. Meaning, apila na si ATO. Unya, in fact, ang original plan was only 1 billion. Pero, ningingon ng LPPO, gawin mo lang 2 billion. More or less 2 billion budget ang airport sa Ipil. With the 2 million, syempre, dun ay madagdagan og employment. Diba? Sa'yo nang ka 2 billion nga construction for... And if that money will be brought to the local economy of Ipil and Zamboanga Sibugay, natural, dagan mo benefit. Engineers, foreman, katong mga graduates sa to, nga kuhan, nginana ba? Meaning, that's the way in political economy, steering the economy, the local economy. Now, farms to market roads nila, daghan. Oh, unya, agresibo po kayo. For example lang, kani sa agriculture. Gawas atong gi-enjoy sa uban. PRRI now, Department of Agriculture, kaning dunay research institute dia. Philippine Rubber Research Institute, PRRI. Ang exact na, nasa Ipil, ha? Wala dito sa Cotabato. Wala dito sa Basilan. Kaya ka na may mga dunay mga baga nga rubber. Asa nakabutang? By law, ha? Asa nakabutang? Sa Zamboanga Sibugay. In fact, few days ago, last week, I was there, one of the resource persons. Kauban ako si akong classmate sa law school, si Attorney Jose Mario Kunting, ang acting director sa civil service karon. Sabi sa mga ugaw o si Assistant Solicitor General sa Pilipinas, sabi sa mga resource persons dito, akong topic sa akong kuan ito on public policy and governance. Now, kita nako nga tungod ana, for example, o di siyempre, doon ay pondo, o di master nila ang local economy. Diri sa Zamboanga del Sur, potent kayo. Ang dato, siyempre sa Zamboanga del Sur, siyempre, kaya ang kuan, nasa Pagadian. Ang mga munisipyo, galisod. Galisod yun. Muanang karon, ang mga, o sa mga lungsod, ang galisod, o ako nang enumerate, no? Diri sa Zamboanga del Sur, 46.4 poverty incidents. Layo kayo, ha? Lapuyan.
1: Lapuyan.
0: O, tanaw na to. Ang Lapuyan, baga IP communities. Brother Subanen na to. Diba? Unya, doon na po'y conflicting claims. Unya, doon na po'y issues sa agriculture. Meaning, issues on rural development. Diba? Suminot.
1: Suminot.
0: 46.3. O kani, IP community gihapon, Subanen ang baga sa Suminot.
1: Illegal mining.
0: No. Napay mga inanang issues. Midsalip, 45.4. Lakewood, 45.1. Kumalarang, 44.8.
1: Lima na.
0: Mga iyon na, top 5 lang. Dito na sa out of the 27, ha? Kaninga poverty incidents, nani, more than double sa kadaghanan ng munisipyo sa Pilipinas. Kaya ang average sa uban ng mga munisipyo, naraman sa mga 22, dire 46 porbida. Sa ato pa, seryoso gyud. Mo nang ginaugan ginato ni.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan

0: Silicone. Hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanggap magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanthan Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Xanthan Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanthan Plus Gold o Xanthan Vitamin C.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. 106.6

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tingbalita.
1: Bagting o Kabalkadas, welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Adlaw karon nga Miyerkules, isa 19 bulan sa Mayo tuig 2026. Mabati kita pinaagi sa duha ka mga sibyan ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation, ang DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting pinaagi sa 756. Live na live usab kita pinaagi sa mga Facebook pages, Radyo Bagting News, Bell FM News, lagit na usab sa Radyo Bagting Entertainment o sa atong mobile application nga Radyo Bagting.
2: BBC Headlines.
3: Puluhan sa blitang lokal sa Buanga Peninsula naguna sa pinakapobre sa tibuok na sud.
1: Transmission charges nagpabiling gamay, Mindanao Power System ligon og andam para sa dugang supply sigon sa NGCP9.
3: Sa balitang regional, ex-convict critical ang kahimtang human gipusil sa riding in tandem sa General Santos City.
1: Kutsuanyos nga batang lalaki na tusok sa kabilya human matumba sulod sa ilang balay sa Cagayan de Oro City.
3: Uluan sa balitang nasyonal, pagtangtang og work days og forced rotation, maisip nga constructive dismissal sigon sa Korte Suprema.
1: DOH o UNH, nagkatigom aron balig-unon ang lakang sa pagpakigbatok sa HIV con na AIDS sa Pilipinas.
3: Uluan sa balitang international, ihap sa mga namatay sa Ebola outbreaks

0: Congo, may kabat sa 100.
1: Gobyerno sa The Netherlands, nabalaka sa Hanta virus.
0: Uluan sa balitang negosyo, online nga pag-require sa sayop nga pangalan sa PSA, posible nga pinaagi sa APCAS.
1: Sa balitang sports, Ramos naghatag og dugang kadasig sa ICTSI ICTSI Caliraya Field.
0: Uluan sa balitang kahimsog sa panlawas, pagpanigarilyo vape delikado alang sa mga buntis o sa bata.
1: Sa nasayod ka ba corner, adlaw sa tukmang sukod o timbang kon World Metrology, gisaulog karong adlawa.
0: Uluan sa balitang showbiz, Beanie Girl Group, gipasidunggan sa kamara human mihimo o kasaysayan sa Coachella.
1: Kana mga uluhan sa mga balita katong nagkalap karong buntaga. Kami inyong Ting Balita.
0: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako usab si Bagting 28 Kimberly Namuag. Ang BBC Bagting Balita alas 7 giabagan usab sa Pagadian Junior College.
2: Sintinta isa-is na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, SMLC.

0: Formal nang gipasidunggan sa House of Representatives of the Philippines ang bini human kini nakahimo og kasaysayan isip unang Filipino pop group nga nagperform sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Econ Empire Polo Club. Pinagi sa House Resolution Number 93 gila sa Kamara ang dakong contribution sa grupo sa pagpalapad sa impluwensya sa P-pop o original Filipino music o OPM sa international scene. Sumala ni Congressman Ferdinand Alexander Marcos III nga kalampusan sa bini nagpakita sa talento o creativity sa Filipino o nagsilbing inspiration sa mga kabataang nagdamgo sa industriya sa musika.
1: Paibalo na usab gikan sa National Telecommunications Commission Region 9, ang NTC Region 9 nagpasidaan sa publiko may tungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages ug malisyosong links kada palap nag pinagi sa text messaging ug online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno ug mga telecommunications companies aron magabangilad. Gihangyong tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon o OTP ug sigurohon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawata. Paliag report dayon ang bisan unsa kadlugan nga mensahe ngadto sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magmaturo mag-update sa inyong personal impormasyon o ganang pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko. Sa so, bahin, maayong buntag sa mga naminaw karon pinagi sa itong official Facebook pages. Diya sa Radyo Bagding News, sa Bell FM News o sa Radyo Bagding Entertainment. Good morning kay Sir Tristan Gulay, no? O sa mga naka-standby karon nga viewers, nagib na usab sa mga naminaw pinaagi sa DXBZ Radyo Bagding 756 and of course sa 106.3 Bell FM Pagadian. O sa mga wala pa naka-download diha sa tuang mobile application, i-search lang sa Google Play Store kay naaran na diha mga kabagding-kabagadas, i-click ang install o aron ma-access ninyo ang ato ang mga programa matag-adlaw Lunes hangtod sa adlaw Domingo, mga paboritong musika nga angay inyong madunggan. Nagib na usab ang mga dugang kasayuran nga angay inyong masayran mga kabagting o kabagadas. Sa tanan na lang naminaw karong mga oras sa no, kutob sa asa maabot ng atong programa. Pinagi sa itong CBN sa Radyo Bagding sa Bell FM. Dagagay salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Mao ka naglangkob sa mga balita karong buntaga sa mag-ausab kami inyong ting balita.
0: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako usab si Bagting 28 Kimberly Namuaga. May buntag Pagadian City, may buntag sa Bonga del Sur. Alas 7:28 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.
3: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapan. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng duha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo.
13: Uh-huh.
12: Nigawas ko siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
13: Ah, asin. Okay.
12: Uh-huh.
13: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
13: Aha.
12: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Mga kaagwi, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og pesti og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
15: Para sa bugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
16: Erichloremia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
20: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatunan nga makatapos mang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis Gold, Kutis Celebrity Ka. A quality product of Said Marketing.
0: 106.7. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
21: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
22: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang making uban kaninyo. Dinhi sa ang kakuhan. Siyempre naman, dili ta maglangan. Gigukod tas panahon. Wala ta gigukod sa kanang bisan unsa o babay. Na ako'y pinakagwapong kauban. Gukdunon. Maunin gukdunon o babay. Giyod. Unya gikagubtan sa tanan sa tibuok kalibutan. Dudes Marson.
23: Yes, mga higala, kumusta. Maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome no sub sa yung programa ang kakuhan. Sa programa ni Mayor Samico para ang tanang mga katawhan adunay kakuhan sa programa Puritong Pangkalambuan para sa pag-asinso ning dakbayan sa pagadian. And of course, Dudes Marzon sa gihapon.
22: Yes, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mapita sa kanulangon na pagalik wa mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga sumanen. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Mga taga Pagadian City, gikan kana ni Mayor Samico Ilabina sa mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, gikan ni Mayor Samico ang maong pagpangumusta. Siyempre naman, dinhi sa ang kaakuhan nga diin inyong mabati, gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao, through the administration of Mayor Samico ang Pagadian City. Pinaagi sa mga kusgan ng mga FM o AM radio stations din sa syudad sa Pagadian, ang kakuhan niini ato ang mahulagway si Mayor Samico, nga siya ang may amahanon nga hiyas, very fatherly mayor of Pagadian City. The National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, Top 12 Best Performing City Mayor sa Tibuok Pilipinas, Bayani of the Year 2023, nga hangtod karon ang kana nga gidadalang award ni Mayor Samico tungod kay sa magbagang duot sa katawhan sa dakbayan sa Pagadian, siya ang superhero sa kalambuan. Yes, and of course the father of PCIC Pagadian City International College si Mayor Samico. And of course ang kaakuhan pinaagi ni Mayor Samico, siya ang superhero sa ato ang mga proyektog programang pangkalambuan dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Dons,
23: yes, mao na ang programa ni Mayor Samico nga nagtanyag og serbisyo para sa katawhan. Og sa gihapon nagpadayon ang libreng serbisyo alang sa masa sa 54 ka barangay ning dakbayan nga adto di Karabay nga adlaw. Nagbalampuson nga gipahigayon ang ELSAM dinha sa may barangay Lapidian og sa barangay Kahayagan og barangay Bumba. Sa tumong sa gihapon sa paghatag og libreng serbisyong medikal, libreng ibot sa ngipon, libre ang check-up, libre ang hatag sa tambal, og of course sa libreng social services program. Nausab niya atong City Legal, atong CSWDO, City Agriculture Office, ang PCIC sa libreng edukasyon para sa gustong motungha sa kolehiyo nga libre sa programa ni Mayor Samico nga libreng edukasyon para sa tanang mga kabataan, og sa Public Employment Service Office pinaagi sa Employment Promotion Program ni Mayor Samico. Of course, anausab din ha ang tuang Office of Senior Citizens para sa itong mga lolo og lola nga maglukat sa ilahang mga senior citizens card o guban pa. Og ang PSA, ang Philippine Statistics Office, para usab sa paglukat og National ID anak mo sa kadagabarangay nga kundin anhaan sa pagpahigay og libreng serbisyo alang sa masa sa programa ni Mayor Samico. Og sa tumong ni ana nga mapaabot gyud ngadto sa kadagabarangayan ang serbisyo dinhi sa kagamhanang lokal og di lang kay sa kadagabarangayan. Ang usas highlight ni ana mao ang house to house sa pagpahigayon og serbisyong medikal maadto gid mismo sa inyong tugkaran, labi na katong mga bedridden di na kalagaw nga mga pasyente. Bisitahon na kauban sa tong nurse og doktor sa City Pharmacy, and of course hatagan usab na og bugas sa pagpangulo ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, ni former City Councilor Sam Tairaco, og ni Samantha Elans ko agi usab nagkamanduan ni Mayor Samico nga kinahanglan mapaabot gyud sa matag tugkaran sa matag panimalay kung unsay serbisyo nga yang itanhag gitanyag dinhi sa dakbayan sa pagadian alang sa tadang mga katawhan nga pagadianon nga mao ni ang pagpinerbisyo para sa mga katawhan.
22: Yes, mao kana ang ilsam libreng serbisyo alang sa masa nga diin hapit na malukop ang tanang mga kabaranggayan rural o urban suokman nga rural o suokman nga urban nga sakop sa dakbayan sa pagadian dods na mao na siya ang ilsam unya ang mga anaa diha kasagaran voluntaryo atong first lady ilang Fernandez ko dayon si former city councilor Samtayra ko ilahang ang kanang kamanghurang anak ni Mayor Samico. So
23: unya, wala ang mga mo estudyante usab sa midwifery yes sa PCIC.
22: So ang ato ang mga nagkadaiyang mga empleyado uban sa ilang mga department heads sa lokal nga kagamhanan dinhi sa syudad sa pagadian sama sa City Social Welfare and Development Office, City Agriculture og daghan pa. O gabisan gani sa national nga mga offices ang kini na imbitahan pod para sa ELSAM sama sa PSA og daghan pang uban. And then ang maong serbisyo dili gyud na siya pwede nimo nga dili maingon nga kinasingkasing nga gitanyag sa kagamhanan ng lokal sa Pagadian City kay dili lalay magsurisuroy atus ka barangayan nga lagyo unya init pagyud kaayo sa nga tanan na ibakilid na ipatag niya
23: pampang.
22: Yes mao na siya
23: sabok pagsapa
22: yeah oh unya magdala-dala kaadto mga imong ipanghatag so kanang kuan gina siya ang ilsam
23: may kasingkasing dala kag sungkod dala yes. Katong walker oh dala ka atong kambal nga binalde niya uban para lagi maabot sa katawhan niya bitbit ka og bugas so ina yes. Ano ang sakripisyo sa gipaygayon nga libreng serbisyo alang sa masa agi kamanduan kada ni Mayor Samico.
22: Yes, exactly kay ang administrasyon ni Mayor Samico ang kini ang gihimo og ang gipangindahay nga maserbisyuhan tanan. Kanibanta, may tagtanang angulo or moingon ta og holistic nga pag serbisyo dili lamang infrastruktura kundili social services o sa mga programa. Unya atong tubagon ang giingon kabahin sa ELSAM nga kat nagkuan gyud manggo nagdugo manggod gyud ang ilang dughan sa dihang dunay mi appeal dito sa ELSAM nga nangayon na kanahatagag serbisyo na taniyagan sa serbisyo nga nagsanina sa ilahang kolor sa ilahang kanang t-shirt
23: yes.
22: Unya wala may problema dili man sab to scripted dili to drama kay lang magabugo ni motor dito oh kamo hinoon mga abog mo bisag orange ang kanang sapatos.
23: Dili magipasudlon
22: diha sa compound sa dao.
23: Oh.
22: So nganong inyo hamang yun ang ikasakit nga kung nakahatag ang ELSAM sa serbisyo nga walay pagpihig ay kanang ikasakit gininyo nasuya manggud mo.
23: Yes,
22: kana bitaw kwando dods kasuya ang silos or kanang gitawag og inve maugid na siya ay dako kaayong problema, inggit no? Inggit sulbarunon kaayo sa nga tanan. So katong inyong nakita nga nag t-shirt sa ilang t-shirt unya kanang kuan unya na kay nagprograma pa ko dere nagprograma pa ko kining isa mo panawag kanang mga kuan na to mga senadors mga fans club. Kanang nawa na hinoon ta adto nga ayaw mo og silos kay ayaw mo pagtumo-tumo nga scripted to. Tinuod gyud to nga labing tinuod 200%.
23: Yes, mao na mga igala nga inala na gyud inyohang panghunahuna nga grabe na gyud kagarapal nga pasuoton kuno og sanina sa pikas. Oy dili ang grupo ni Mayor Samico ang Team Orange dili para sa inyong utok nga inana ka mabaw ba nga pasuoton para lang para aron ingnon nga walay pili kuno. Well, dili mo balibad o bisan pag magbalandra pa na inyong mga dagway, inyong mga sanina diha, nga kolor pula, gani sa barangay Lapidian, aduna dito'y nangayo og tambal, mag-asawa, si Lolo o si Lola nga nakasuot pa sa inyong sa inyuhang mga sinina, ana agyod gihatagan og serbisyo unya inana nga pasuoton og sinina o sa unsa na usa ning pagtuo ninyo. Yan ay gi downgrade ang mga pangunahuna sa grupo ni Miro Samico. Well, dili ingon ana ay kay basta sakop ni Miro Samico well oriented unya kabalo magunahuna. Nya bisan pagdayag na inyong mga dagway dina. Anong kuan man, balibaran man, tanan, servisyuan, exaggerate kayo nang maingon ba nga, scripted kayo, ingon ana, alam di ay, ya, alam mo di ha. Mauna ba nga, ingnan na inyong amo, gobernador, galaw-galaw din, pag may time, kay murag na kuyawan mo, haning gipahigayon na mo, nga libreng servisyo alang sa masa nga ilsam ba, kay, klaro, magigayon, nga daho kayo nigpuntos, kung matawag na to, kung politika atong istorihan, klaro kayo daw ipuntos, kaya ano man, maglaliman kag magbalay-balay, kamo, makaya ninyo na, sumusoon mo ana, pila ra kay, isa kaadlaw, daha kaadlaw, undang mo ba, sa kainit, ulan, init, layo ang baktason, mutanga sa buntod, bit-bit, anang wheelchair, walker, sungkod, bugas, pasan, mga tambal, biking, gilaliman oroy mo ana, pero, ang pagpanirbisyo ni Mayor Samico kinasing-kasing nga kinhanglan gid mapaabot sa barangay mao na nga nindot nga lantawon ba pero sa unta man kaning mga kaatbang nga mga pulahan maingon og scripted ko no kay naay magsuot og t-shirt unya nawong ninyo sa pag scripted ana nga mianha man gina din ha kay ngano wala moy klarong gitanyag nga serbisyong medical sa inyong mga katawhan sa inyong mga sakop nga mga pula mao na nga ang orange, magpahigayon o gilsam, manganha gina inyong mga sakop din na nakasuot pa o sanin na nga pulab. So, paglantaw nyo na sa Pagadihan News Channel nga posting, ayog, entertain. Taga, libre tanan, iyahang nakuan dito. Libre check-up. Gi-entertain sa doktor o nurse. Pag-adto sa lamisa sa City Pharmacy, nakadawat gincha o tambal niya. Sila giyong duha. Oh, ano ba nga, walay halong kolor nga politika ang pagpahigayon sa kaning ilsam niya.
22: Lisod po, voluntaryo ang mga tao diha. Ingnon lang gyud nga, hala, pag-ilis at itong t-shirt, pag sinina sa, o kanang sinina sa amo ang kanang kaakbang, kay aron picturean ka na mo. Ako po oroy ingnon ninyo, bahala po oroy mo diha. Dili ko ganahan mag t-shirt sa inyuhang kaakbang. Di ko ninyo hatagan na. Okay ra kayo. Unya, kay kanang nagsulog ka diha, nga kuan,
23: listen po, ato ang ipahukas na ayaw pagsutugan.
22: Dili na siya
23: maubuton niya. Mayingon pagidda nga ipapasot. Inana na gid ka kuan, inana na gid ka walay utok.
22: Inana na lang gid ka desperado. Kamo ang no desperado. Way. So, desperado ka ayun ng kanabitaw ng bisag kolor gani. Dili papasudlon. Desperado jud ka ayun mo. So, dili man desperado ang mga kanang lumilihok ni Mayor Samico din sa Dakbayan sa Pagadian, bisan unsang kolor, kay miingon na bigyan na nga to ang amahan sa syudad nga si Mayor Sami, nga kanang kuan, makatrabaho niya ang bisan unsang bulok o bisan unsang kolor o bisan si kinsa, pwede gyud niya ma-adjust, no? Dayon, og ingno na to ang tawo nga nagsulob sa inyuhang t-shirt nga kanang pagkuan dito, pag-ilis, alisod po, dili po na siya.
23: Sige, kamo kunoy, timbang-timbang di abe. Og inyong tawo mo adto gyud. Maadto man gyud yung tawo, kay kadaghan na muna na picture na post na mo da sa Facebook ang inyong mga sakop nga nagsuot sa sinina. Og amo na ingnon nga, sir, pag ay lang nagsuot sir, pag-ilis lang. Dili ka mo suko, dili ka matandog ilang garbo. O utok gamiton ba, dili kay maingon og scripted. Perting mga utok ka, utok gyud sa pagkapulahan gyud. Inaa lang gyud ka walay mga grado, ka walay mga kanang sana walay gyud pa eskwelahan
22: ang team orange. Sa dili, tao dots.
23: Dili
22: ang nanak. Sa ganahan yan t-shirt.
23: Yes, dili ang nanak, hipokrito ang team orange bisan pag magsuot ka dag mga dagway nyo tanan tibok pamilya. Welcome mo sa pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa. Ang tanan dili na scripted ha. Sakripisyo na, programa na sa kagamhanang lokal ni Mayor Samico nga anaagid ang mayor nagpailalom sa mga katawhang pagadianon.
22: Yes.
23: Maana ay klarong istorya.
22: Ingon ana siya, bisan pag nagmaskara nag dagway sa gobernador karong nga tao unya mulingkod na sa diha kay magpaserbisyo sa ELSAM, hatagan gyud gihapon na siya. Wala may pili, no? Ang moanhi gani sa City Pharmacy dunay ning anhi dinhi mismo nga ang ilahang t-shirt, maurog yun gihapon. T-shirt sa kaatbang, na pula, dayo na apoy puti.
23: Unya, nadugay na to. ilsab-ilsab, kaya mura masag na kuyawan. Kaya ilahang grupo, wa may gihibo nga aksyon. Nya, walay saktong serbisyo publiko, ilabi na kaning health program, nga mga na sa kabukiran.
22: Kasi saktong serbisyo, nga ang ilahagan ng mga lihiris, mag-distribute og bugas, ang di magani, maubot pa ng bugas dito sa hataganan, kaya managilog pa sila.
23: Oo, kay nya, kulang pag yun, din kulang. Picture, for photo op lang, nya, manapay maingon nga, nangampanya, usan nangampanya? Nangampanya sa inyong mata. Natural na buhato na sa LGU, even sa mga munisipyo, barangay, na adon na gipahigayon nga medical mission, unsa pa na nga mission din ha, nga makatabang sa mga katawhan. So, mao na ang gihimo ni Mayor Samico, layo pa man ang eleksyon, nga umiingon pag ng kampanya, layo pa kang eleksyon, kana klaro gyud na nga mao gyud na ang basic services nga gikinahanglan sa mga katawhan. Importante ang health. Naadya ang health, importante ang social services, naosabi na. Kompleto sa Ricardo's tanan kung unsay mga kinhanglanon sa mga katawhan nga mapaduol gyud ang buhatan din na sa ilahang tugkaran. So, mao to ang papahigayon sa ELSAB unya, sakto usab kay Maone, ilabi na ang sa city assessors, unya, city treasurer, tanan gyud unsay mulo sa mga katawhan sa mga yanong lumulupyo ana agyud gi paabot gid ni Mayor Samico mo na si Mayor kabalo gid ja maglantaw unsay pahinanglanon sa imuhang lungsod, sa imuhang syudad,
22: sa imong barangay
23: unsa nga mga serbisyo ang kinahanglan nila. Importante gid kayo ang health services. Naitambal sobra-sobra ang tambal, mao na nga pagdag tambal daghana kinahanglan nga dili makulang. So naa dito sa isa ka lamesa puno kayo, nabulahan pati inyong tawo nabulahan. Kaya wala mo'y serbisyong medikal na mapaabot sa barangay, bisag sa mga tugkaran.
22: Yes.
23: Sulot talaan yung mga
22: mata. Mungin mo, dili tabang ang ELSAB, kung dili kampanya. Oh, nara ka ng duha. Unsa man mo.
23: Oo naman ang duha.
22: Oo naman ang duha. Kampanya o tabang, unsa di ay. Unsa ba mo, unsa unin niyo pagpangampanya ang tao, kanang matulang gin mo dito, kuhan nga, butari ko.
23: Tagaan ninyo kwarta.
22: Oo. Tagaan na ninyo 5,000, 7,000, 8,000, wala ganin may kadawat. Na inyong mga bugas na wagan ni mikadawat kami yung tayo inyong hatagan. Kay aron madaghan, madugangan ang inyong mga tao kay basin di ay. Ang hatagan ninyo kanang dili inyo. Mag-ilog pa man ninyo na inyong maladires anang inyuhang mga tabang hindi magkaabot nga to sa mga constituents. So dili ingon ana ang ato ang pagtan-aw ha. O gang ato ang serbisyo sa dakbayan sa pagadian ni Mayor Samico, daghana kaayo ang nagpangandoy nga mapakailap kini sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, so makaingon tag puhon, no? O makaingon ta og puhon kanang kaluy-an ta sa panahon, kaluy-an ta sa Ginoo tungod kay nasahibaw ta nga ang serbisyo ni Mayor Samico matinudanon alang sa tanang katawhan. Inyo na gyud nakita dinhi sa dakbayan sa pagadian. So akong balikon ang pag-ILSAM tinud-anay nga serbisyo ngadto sa katawhan. Kun moingon mo kampanya dili tabang, duha kampanya og tabang aron na
23: aron masakit itong dugan.
22: Masatisfy mo sa kasakit sa inyong pagbate karon.
23: Mao na nga atong balikon ang ILSAM, dili na siya scripted, dili na joke-joke. Gilaliman og kagsakan ng bukid tanang mga head offices, madala ni muna nya tanang mga serbisyo scripted yung baga. Mauna nga ang ELSA mga higala, tinudanay na nga servisyo ni Mayor Samico, ang social services program, mga basic nga servisyo, o ang health services nga kinahanglan sa mga katawan sa barangay, anaan na dias pagpahigayon sa ELSA, o ang tanan dili scripted, tinudanay na kinasing-kasing nga servisyo ni Mayor Samico.
22: Yes, mao ka na ang ato ang pagpasabot gadto sa katawhan sa dakbayan sa pagadian nga nakapahimulos na gyud sa ELSAM kon libreng serbisyo alang sa masa. Unya magsakit gyud ang inyohang kutokuto. Gikan pa gyud sa inyohang bag-ang ngadto sa inyong tiil padulong sa ulo. Kaya ang ELSAM magpadayon man gina siya, walay mapakapugong sa pagserbisyo nga tinuoray ngadto sa katawhan gikan sa kagamhanan ni Mayor Samico. Unya tungod kay silos lagi kaayo mo, inggit kaayo mo, o maghimo pod mo ingunaan ni kanang laino ninyo ang ngalan, grabe na gyud mo ka suon-suonon. Maipa, maghimo mo ingunaan ni ELSAM na lang po ingalan. Kay aron makaingon nga maura na sila. Kag inyo pangalana na makaingon na wa gyud, perte na gyud ninyo nga kanang drawing ra gyud mo
23: permi. ELSAM pulahan version.
22: Mauna siya diha. Unya kay magsakit mangyud ng ilahang kanang kuan kinang aning bag-ang aning sam. Saon man nimo?
23: Saon man niyo na?
22: So
23: mauna ba nga kamo diha na puros tinuod lang nga puros gid mo unson wa moy mga inisyatibo unsay angay nga hatag nga serbisyo sa katawhan ang paabot mo unsay movement sa city government? Ilan na pong sunon? Walay mga inisyatibo kay lagi ang yun ahon na ang maka-income lang silang personal ng interest niya, mga katawhan, looy taon kayo. Niyang ilang taon ni Mayor Samico, di lay personal interest, apil usab ang interest sa tadang mga pagadianon, gi kumusta, kumusta na bagha, atong mga katawhan, nga hadda na itong servisyong medical, legal, o tanan pang servisyo, manang pagpaygayon sa ELSAM. So, murag minguntol sila aning ELSAM na to, kay dako magkayo ni og puntos, matawag na to, dako kayo ni og epekto, tungod kay na himamat ginato door to door balay sa balay ang mga katawhan nga nanginhanglan sa tabang nga di na sila maanhe sa sentrong bahin tungod sa kawadon ilabi na sab ming mahal ang plete nga ang city government mao na ming anha sa inyong tungkaran sa inyong barangay mo na itong giawag ang tanang mga katawhan kung schedule gani sa inyong barangay ayaw mo pag duha-duha og duol bisan pag supporter mo sa mga pulahan wala igipili, tanan, gidawat na kay ang servisyong medical, legal, tanan, social services ni Mayor Samico, wala pili para sa tanang mga katawhan. Kay ang katawhan man ay ang gilagaran, dili man ang pipilag ka mga individual. Kasabot, mao na
22: kasabot
23: siya.
22: Kasabot, rabe, gidunta. Kahibawa mo tamang kasabot sila. Para sa nagod ka na, matulog ka doon, naghigda ka niya, nagmatara ka, lisod ka, ipukaw na ang taong nagmata. Mao na siya diha. Then managingon po nga, wag magbiro sa bagong gising, sa lasing ka lang magbiro. Oh, di ba?
23: Wag magbiro so, sa bagong wag kang magbiro sa to.
22: Bagong gising.
23: Bagong gising. Oh,
22: magbiro ka sa lasing, wag lang sa bagong gising. Gising.
23: Yan.
22: So mauna na pa hilabtan na po nila ang mga infrastruktura nga proyekto ni Mayor Samico. Ilan nasang gisaway ang kanang dapit kanabitong sa city engineers, no? Nga mauna diha ang legislative building. Kanindot na manggod gayo dods. Oh, dayon matud pa nila tigbayon lang gyud gihapon. Asa na daw ang kwarta ana? Gi bulsa na daw ni Mayor Samico. Unsa ang gud pagbulsa sa kwarta ana? Oh, nga may magnaana ni Mayor Samico ang kwarta ana nga waman.
23: Pataka ra mo mo gibulsa sa pagbulsa na ikaw kuno na ikwarta sa gobyerno rin kuhaon nimo di ka mapriso utok ba utok sa pagbulsa na nga ang ato ang 15 city council majority man sila nga mga pulahan sila may gasigyo og apura o kanon sa mahuman ilang opisina kay excited gyud sila manglingkod maunang kana may gibarete makita nyo gasiging trabaho nya moingon mo gibulsa may gibulsa to na oy. Unsa man taw ni sila mga
22: nakita ninyo o nga nagdisog na siya kada adlaw o nagka
23: kada adlaw nga trabaho la ni ada pirmi nga trabaho kada adlaw sige nag subay din ha
22: face by face ang trabaho ni ana tungod kay ang kwarta biya dili baya tanan gipagawas diretso. Dili baya mo gawas dayon diretso ang kwarta kun dili na apay mga proseso so face by face ang pagtrabaho ni ana. Example, kani nga budget alang ni aning atubangan lang. Okay, trabaho.
23: Perimeter so, fence.
22: Kani nga budget dere na pod. Kato nga budget
23: interior,
22: nga
23: like interior decoration, lahi na pod ang building. Ana.
22: So, kanunay gid na diha nga di puringong dali-dalion. Kay kana bitong ayo ba pagdali karon di ka mab-